0: Ala tato tina tina matua fata lo fati ya to malo fo lo sai malo fo malo losi tina umma le ma futa mai tondo o mauta malawa o tina fo iwa ya na no fo no fo le fale ma fa longo longo le lecio ya fata lo fati tato po kala me ma mole anti o lo fa anga mo to umma lava e lo ma u o to swafa ya to ti fa longo longo ma ya le tilo tato po kala me o mole to lo fa anga mo to tina Ia wapia fwoi na mbole ato loo faanga Tina umalavo e kalesia I faletua E faletua fafia ngainga Ia wapia fwoi ia tina e tono e kalesia Te elo tata uolo ngalu e tolo tovine tektasi Ia e faa maa loa tu pokala me ya te utou Yo utou faiwa mo utou tiuche Ile selu watu Paanga ia mbole tina ae matau lele Mole tina e fa nga ina fo ilo no sei fu a mole tu a mole fina ke man tu fo tato o asola o le na ta inga le ma tu sei ai ia avela tu fa na tini fa na tu mai tai ia e fa ipo ipo se fa fi au I se ha o wow e la ngon na ia le mai ia o le lupe fa le le o le lupe fa le wa fo yo la wa ave mole nga lu nga le ia o tu ba la win le nga lu nga le tu e mo buli ya to lo fa nga O tau tina umala valo ngaru duwe tono maftanga tina Ia ibo mole ato lo fanga la sa tina Atalo vati yan se pule malo fa mafuta tinei le mafuta atu le ngaru wenga Mafutele mafuta mai uza mai Atalo vati fo dal po kalambi leo ya mai ko male fatua Pamole fo le sa tina Langyo betai ya fatalo vatu mafuta atu le nei vayanga lenso Pida Nicolau Alolava alofatu mafutatu I Samoa Mafutatu I Samoa Alofatu monio fote ne yanso E fatisima inai palisi Pasi Nicolau fatalofatu Malor seifua Tatu woi tatu alofa angamole satina Talofa
1: Ia talo fatiti ia o loto le lele nunga laina.
0: Loto, malo leo leo nusai mai, ia mbolmoli ne alofanga mbole satina?
1: Ioi, mbolmoli atua ia alofanga, pamriyanga mbole asatina ia uafa ilangile. Le malanga asio tina, ia tina o mahatu ainga, tina ia on maula soifuolo I Australia. Ia anitela taufa manuia tu ia ilia sa tina tina matua. Ya masir to tele o uso I New Zealand e ma Australia o kal ko okel. Ya sa pi Paulo Manrasco Nora kunwa yu I o penina ke o kal ko okel o cousins. Ya wa ta wa ya to o tina ya ma to tele o Australia ya to tele in fa longo longo mai longo ta to po kalame. Pa man wi a kila sa tina ya to to uma o tina o cousins ya o nieces fo I wa fa mo ave fo I matina. Ya audiela sa tina ile manuia ele ole mea alofa ele ole mea ai aketia ai ole angale le ima fafo ile vinga ile tu utato waulia maile nea so sa ole atato anga ia tu ia ile metaua ia tausil tato soifua malolo ina wa ale tausingo tato tino ia umifo ile le ola male malos Yes, I will go in my stang a pele, my title, who I myself find out pele. But when we have to go in our south tonight, your township was so far to our tier tier. Your man, we are to tell me, yes, on my weekend.
0: Tailo tolo fat for ya, oi, ya misvole, a feeling on non malum and no follow, marifola satina.
1: I love
0: it. Yeah, say for. Say, but the what is for Lima Pinito tell it to let us see. Teiloa, o aso fapene, vai aso fapene. A falungolongo maila tina o le fape e usu te alu ngalengaluenga. Awa. Pai le lele waso malo lo. Ba tato, ele ni tatu waso malo lo. Ele si tatu waso malo lo. Pele o samboe, umalasa tina ilasa. Aso malo lo, la sanfu. O le mele, kangwa oe, failu waso malo lo. Taeao. Le kangwa e fingaluenga. Aso ngafua. di kamu fanga we malu lu le le yo fa malu lu le le wa so malu lu malu lu ta ya ta pena ida sa umala ina ita usami da sa wa makwa engu lai me ai malu lu mo le songo fua ke de aso ke fanga we ngai le yo tinale fa ya tuwe tu olalo ata tu tama uli ai afa pia ngai ke fanga we ngai usu kai ho afa ngolu mo le sa usu e fere me ai lo makua ae uke alu le ke finga luenga e ofu ia ile mamalu ya aso a fua ko usu la sa inu epa tapisio fata lo fatu le mafuta tinei Alaska mole atu olo of anga ea isi utina isabai aemba ise mole atu olo of anga isi utina iva sabai aemba ise utina o Samoa male lao langi atoa Monu ya tu te mafai vale ne yaso. Pa tele mafuta mai nunga tatu buklame. Pide niko lao le tatu telefoni na tolu fit fit tasinima tolu tolu fit fit tasinima tolu. Ya fa malo atfo ine tina umalava yoe. Pe yan tatu tal tando meni tina. E fai mai ole ola itu tono le ahinga. Aha. E se le tahua. O a o tina o le pae ma le au. O a la mea e ma numi numi fu ilia. E toi teu teu, e toi teu teu, e teu teu lea. Teu teu le upu fau fau tua a le tina. E teu teu upu fau fau tua a le tina. O le maanga ia ia. Ai a au mai fu ila ia ina i tina fu ilia. E langa e me maria, o le vai kemi fu ingi, o ye fu isi kama, o ye fu isi kinga o le kaufa o so, o so ye kama. Ai mei se angi me fai e kukupi kukongo a inga la lea, ka falongo a kunga la kinga, lai ka ke falongo a kunga la kinga, ya, o ke o fu ka ikai e iriko a inga. Pea fa pesi me re fifi e kinga la ingo ka malo. Si va ya nge ala ia lepe. E ai, fa pela e o la e mbulu le a inga la kinga. Ia fa fingera le por kinga polo kwa ko olu. Ia o ka ikala le buka le idone me la fa se marikala alo kwa olu. O kere kwa niko me fer kwa wain o va kere ale ama ngei para nga. O yere yere fa kaki a for fingeri. Ole ava ami olele. Ole ido ala. Ai mo mole tina. Ha. E to ale tai. Wa me tutu. Ia la fa marikala kwa. Ia ka kere oi me fa esi mako a inga. Ai pi kau di la lunga di leos kamalu alway alway kire ko fio nga me ai afa pela i si me tu pufa pena ya nga afa pe mai lar ko inka kire o ai mai kalum ko e kire lo ko fia ya ka ke fa lungu lungu ya e si a me lai

Rati ola tu mbawole si fobo ponga le tatu pokalamele ile vaya so fou ya lo fombole anga le ole tu ol teme pokalamele madu ol ta yao Tepe le vati le o te lua sumbre tasi minuta tia lo le tula lua Tale tula lua on se mbawole lo le tatu no fofa sa lau to faya fonga mua Se mwano Francis Yohane ya wale tuktu eno le tatu watu Ole to lo fa anga le tatu pokalamele ina ya tatu tina u malavu Samoa Lo mafute mai ilungo le tatu pokalamele tasi ono tesi mbawole tasi famo Patalo fatu mafa malo atu maua se asati na fifia mo nei tu sanga ya te utu tina tina matua tina fiololo tina light ya matina na sauni tina ya man tu fu iwa e isi la tu tina fa odiori tina fa odiori e isi tina o tatu ya wale o tai ofa ipo ipo ai ta alfa pe ponga esa la saltina ya ta udo tina Pena cha utina fa audio ta mbole tu yelo fa anga mo to umala ta pena fifia ni asi simisi don ta bo ta pena fifia tangata ta pena le lotto fifia pese ma vivi in fa ta ile tua mole ne ya sa tina u to mo fo o to tina le nga fu de to ye ni me fa bisi fisi to ma fu fa wa ta pena la sa tina te mil ne na le kapinga pinga le le puti o ta yao le ale lancho le uli le ale tino le fiafi Kaku samo ya sola ambo wale pule kasi asido makua ale tina ole ainga iyo pa manga yunga si evai ya am ifa kwa engi ya kwa ngai si evai fu ngalu kau mau rurunga a o asola ambo wa si evai kosu kosu ole tina ole ai ya malanga pia malanga pulo kopa epi o kama ngai inai tina ila wa itaimbi ali malanga mai ni ya tunu ya etau wafu tau su emali fana u nei e tau amai se tusi. Kau kusima inge ka mai ki iako alo fa mai lea sao ki ngā. Fafetai awala, fa vavelo wa kako ya nevo I temi. Fafetai awala fa aten kolosi temi ni vave. Nga le viri mai ya kalangoa. Kama fo ilalea. Ele okoe kalangoa fo ia ilungo ngi ngao ngi leo. Toli, me ai, wa kalangoa ilungo ngi foringa. Fasanga mai fasanga aku. Sia o kama lea sao ki ngā le. Ole ko yesi me fanga lo le alo. Ole yesi me kama se a me ole kire ma ko me fai ma mo le a e ai pasa nga sa o me ma ka tina si nga kama lo fa mai le sa ki nga le la fai nge ya nga fu ke lo le le ya ka ri sen kama ya le e la ba ko kam fa ya ya mar ko a fa lo ngo le kama ri ko ya le ko o lo le or kin ki ki le ki me lo ki nga ya Misi di fu ele fa longo longo marka malu ole e wa vidi mai se kupi ya mi sia fa nga ya nga fu kelo le ya tina ole ke le piri koko a la vai kaimi a vai kaimi fu ile ai ka ule se a ka pe nga la so lo ka mai ki ya ele se fa pe lo maku ya ole ke le ka ko mi fa e kang ya ini kang ya ini ma e vai kaimi wa to tele tamit to fainga wenga faingo fi fi awala fa ken kolosi ni ba kem yang ale video call ma ya kala ngomba kamaki wa ma ya kamaki wa mis kamalo wa si ingol kamalo le fa ngolo ngo ya wa mis kamalo o mang ya ya ya lomi mang ya lomi mai ya le fa kwa ma nga fa mai fu li ya fa ngolo ngo mai ka kala ye e wa ve ka wingi ke wa mulu mai lo ba ko lo mire king ai ngol ba ko lo mi e kalo fa ska malu ai ngol ngol malu lu ska malu ni vayas ia fa malu nga duwe a we do le ya lo mun maka po lo mak wori vi ma sian ka makin ya nga vi kin wo lo sia fa nga ka fa nga ko mai malu mi le fa ya ba ya le sa ki nga le sa ni ya e mo mi si du so so an fa ka nga le fo mak bo fu die bo ai oi ai oi mi sian fa Mai ya si uya le kai a ola fuaku. Lange ngale le usteni yun. Ya ale fa pingi ki wale la fu. Ya ngalangi la ya le mai kesho le artichi sa. Lo makuala le fuka bia isa mo ale ale la fuaku se. Tangale la fuaku te bia la chokinga oka. Ere mudu orka makengi ae mudu lomi. Vau ngolo merali o. Kwa ikuva eru alo makuwa fe ngolo mi. Oh my.
o kala fa vivi ianga vi ai nga ngale la fo quasi kala si ding ka kolo me la le o kuva ilo le mui mui ngale papa ki unga lu ma ia ka kwalo lo fa nei tatu tinai sa mo ta tu fu yo la me ka ku ke mo ka ku ngi e e ai asi me o ye wa o le ka ku ke ai ma mo e ka ku ke ai ai ke le me le ka ngo li mai ka ku ngi ai yo ia ia mo wa singa usi ding la fu masi lo mo ku sa mo ya lo fu fu ia e ma ma ku o si o ko lua ia ai me se ia ya ya ya si kinga nga vidi mesio kinga fa pele pele lobe ya lo me lo fosio kinga ai wo funga nga umanga vidi me lobe eh nga fa ngolo ngolo me nga vidi me kinga si de fa pen al morning or fe au ola la le nga wo imal lo lo me pe fa pe malo fa penga nga umanga kala malo makwa lo me eh nga fa ngolo ngolo me nga vidi mesio kinga e ka udi la lo nga lo leo ala lo me eh nga fa ngolo ngolo wa mesio makwa au Singa leo lo melale. Ya oka ya unga lele fa se kolse la unga ndi. Si do makua ma pela fa fakede ya de leo la leo lo oka. A va ila de kolse la unga afa mer fa mangu ya lo makua kambu amor kupe. Ya ko evidi maila ko evidi ko ma dan kamala leo edi. Ah. Eli. De un bor kupe. Alof ke le ya ko ya lo me fa fe kaye. Wa va ile mo mo fa fa kaye lo me langa ya. Langa leo sanga kamala wa lo fa lo me sa. No. Ya lo fa kuya lo me fia lo me bo alo nga malo si e fa inga lo nga ai ya lo fa ya e maka mike fa mangu ya le ba ba ila upu fa mangu ya le wa sau fa fong or kinga a lo fa ku fa mangu ya kuya lo me ma wa lo nga malo si wa nga lo nga ko la fa ma si ku pe si ya sau kinga aga la kala kamai lo me nga le o so malo ma ku wa ki si ya lo me ko lo wa ale la fo ala se me o ya parecia cuva el uolo me o lo macu el falling all dai la watch leo tse se football 5 minutes at a time le o le ju le lua si fonga ba le ya o le bo pia kula pisi de kala ido po ngun su e ya le le se ma ni sista tu fa vi fianga le mota to mole to lo fa anga mol malo ta to wa tru wi fa mo lu to fa ba Alo ba tifo le usi apesa amino la ifengalu nga fasolo anto ilunga loli le malolo aimasi suwa lime alo fa mbortina ole aingala satina sa oyo kangaka alu fasolo akoa takwa amalolo wa inga umala soka maiki

Tale le July lua. Po kala me fa fefe nga musika se fefe loi. Mo to tina u malaba. Ba bi jo le vaya so mo ni fa ngol vaya so mo na tina. Mo wa se sa fefe mo to tina u malaba Samoa. Pol pol fo alo fa nga mo se ma to tina fa le nga nga ya Maria ta ala. Ola ta iba Fosi Smith. Yo Manuel sa tina. Nga te foi leo tina u malaba se ma to ma tanga. Da pena fie fie la sautina. Da isi si me sili elo le ila ila elo le fei lafi elo le telo o me facto sina a o le taua o le alofa ma le tina e matau ile li e. Alofa le tua ma famuriatu ya te outu tina umalava le maftanga te talo mo Israel. Da ile anga le leo le tua ta pena ma le fie fie tama tu le tofi. Tule tofi la sa tawana alatina mana ia ia momole alatina la sangi sangil to ina ilunga le laulau batu ile ipti altam alatina ta penaltina ia le fai ia le lotu ia ala fubwa emange momole welu altam aftanga ae pakeko alatko inga no fol altina lunga le laulau enga lue alatko ina Dalla le toina, honey. Yeah, so we have a little type T. Le wa really type T. So le lu makweva ya kuna ngasi singa o menga ratango ye limol toina. Ngasi siri puki or kayao. E ai lale e tau sami lale pti e lom tuwa e pi e tangi to ulu anolo imata. Ai sea, e to ulu ilunga lipu ti, to ulu ilunga lipu fai sasa. O le mealana nga lue limol tamaha. Ale mana yala tango lele ota mai fai nga sese au te alu e fatau musipti fai le me lai tu avatu le tu ya toi te tango e fai pepan keke ale me nana e ngalue na e fai e yo lima kuka le uli po le ale kuka we fai pe kwe saule lu au saule sapsui saule tale ale me nganga e kango ka penga yu au tino le afiafi Koe sauri si mea sau e sui voi. Aole mea nganga avatu ele tu ya oi. Ole mea na e tape na ina molea sau tina. Ia wai vai lai. Umalila sa ki nganga le kangi lumak. Ia leo fape mai oi ea ua e songa fai ai. Oi ea ka ika ua e songa fai ai nge mau ngasi singa. Alofa. Tau tinonga ilumo le fai poiponga. Mai te tausia oi. Wa me uma tu tu polo so ifu hani o te faia moe. Yanga ke ia le wa ku ule lo kontina pe oka. Si tau tua ina ma mana ia si tau tua le tama ina ma wa. Yanga ir kai me mingo ifu ila kamba pe ye skai di fa kau kua. Skai di fa au fu ile fa fa tua. Ai mingo ilu la titi aso sala fa penei. Ai mi la fa pengi mingo ifa penga. Yanga e kau si kepulo kikir skepulo ngalua. Pingi di markamanga hani o oyale au e fe ole mea ke fel wai muri muri malu mok e re umale asa ki nga angale fa fa fa fa lu mok woya oi da sa am ya oi se refia fa fa nga wok kiri nga nga sisi ngoi parko inga kama afu ilili la eo pake koma ya fe mekalar ki nga ya sa wii hafe e au ke fa fa ifua ole mea ole a yo Yo kaku kala e vai vai. Ai tau ona e tau tua mal fa maoni. Isi o te olua na e tau tua. Te olunga tau tua mal nanga tia tia mal nei vai aso. Ai mai se foi le sofa te tele sa mole tunu pele. Tatu te fe lo ai ile a songa fua. Le lofa mal anga le leo tatu mtei si lila o le langi. O mori ato lofa anga mo tau tina u malava. So se tina sa mua mo mori ato lofa anga ya te o tau. Fia lava le tafar ke lope. Lo tau ma ua mail po kalame tia tia. O mori atu olof anga mafamulianga ole asa. Tina, eyesi tina le na mori meana olof anga. Teofilo, tunga teofilo. Ma ati wola lau tolo. Ta alofa te tia famuli atu la asa. Tina iso matu ekalisia Samoa New Testament Church I Penmiwa, Mangele, Otara. Mata matatu inei iwa itele tai. Faftai lausunga fafengainga mori ufo ilene yaso. Famuli atu la asa. Tina,
ile faltuia loto loto manu ya tene la sa tina ya te emala inga ame se fol faltuia si uso ya maiko si doki mai e waka fia fafa fo wa fight e nao so a fia fafa ere isi mea ai wafi makinga pa bangalo lewa vee te tia se leo wale tau tamari ilau faa fonga ia e poto ale tau taia sila natu yama ele a tofo ili wale vaa ia isi tau tua mase e ngana tau tua ili tatu watunu asu watu vai maru I puenga tatu tue filo isi e teime umwa mua manu ia foile fa ingol nei vai yasu ile lofo male anga leo le tua tatu tau maa vai le nei vai anga le aso manu ia fa ingol vai yasu manu ia foile asa tina seifo mai manu ia

Olay, Timmy, the Willow, one, Chile Radio, Samuel, the Divine, Ola, only a lawa, say, and Tiasa, full of Maleon, Bidute, or ten, Ele, to lie, Lua, Ele, to a fat one, while radio, Samoa, Polkalamila, only my phone boy, the Divine, Ola, only, there's a little for Ele to lie, Fa, Ele, Fiafiana, nay. Fangisi fat manwalu o le neia vaeng o lea wuli male malo si o langi mai o le savili e pei ona moli mawina e lea o ngā ona e afo ona e alo tau tau nau tanga mei fafol to e ngā sole dei ia wai tele mai loa le teimi e toi tolu mai ei wanga i ona toi susu foi la ia leo lau tanga mea a yei se fa se e ia pe isi nga fa koso foi le le tau tau wei lau tanga mea ia na pau nao le nou fanga foi le le le alo isau tupi ai a fa pe le e ia lo nongi nga, ia ole fale tāna wala wale tute afu. Ia le iunga o tau ai ngā sofa a pe nei. Ia mo mona moli le fa malo mona fa mtaivi, ia le lo fole tua wa tātou toi fei loa. Ia pe wa toi tau ma futa mela fitale ngai a te pe o na iai le tai au na lila. Se iu li me fo iste me li maatu le wa tātou ma futai. Le li vai ngau le a wauli fa antano fa ma sani. A wauna pa ia le tua o le nawa tāpene ina foi. Ia lana upu fola fola po le hafo I se fe au mōlo na nuu. Ile fai unwa o le neiva yaso I soo se fanta fai tau nga lava o lo fa pe leo na ngalu lue ei malo le titalo ia malo fo I le onu sai. Pa anga basani ia le tanto wala leo to baam tina matua tu I mei lava ia le mulipanga tono mo te malawa fa pe fo ia no fuanga o lo tau si ailo o tau soi fua malo lo ina ia malo lava ia teo tau le onu sai ia oe ua inua ufala au le neiva ingo le hawauli. Ya ole ale te mina tauna inoe au fuala a. Ia aue te mata muli fua oe ia inu au fuala a. E leo mai ala au vahenga ngai e kere mera ko kala ia kako. Ia e a mai se fa ma ma avenga ia tato. Pe a misi le ngunga o kako fuala a. E le lei ala. Ia lo waluma fa polo polo fwe le lela u fangu fuala a. Ia masina fangu vai fwe le le kula wako. Ele loa me kupu ke wa nwa ku inga I sisi fo ya ma eva umi e nga nga kia nwa kumau fwala pe kia nga I mei fo ya ukila ni sa utene ya ona e timu ya ila yele le timu lele fa sanga sanga mai ile reiva e nga ole awo ya ya ae watantu wa uli elfa ingo lewe yasu ile lofa malanga leo le tua a ole fo e ya fo e foli foli mai chole ya winga neyo le ta ele mai te wan tu le nei vai ngona wo le fa mai a e ono yai wila ma fight tili e yai fo ele me ta wo le lap ta inga o le tu langa o asio sio e le tu I man tu o le motu nei I man tu o New Zealand ya e ranga te fo ile o le central regions ye pole o nga tonu nga le mu o le nei ya o le nei motu I man tu o lo o fa pe mai le lap ta inga e ono o antu ye savili malolosi ele se lau fa se furu kilomita ele I tula le sawa sawa. Olo no winga la ava pele te au mau nei au kilania o nei te whaiti o ili winga o le ta. Ia e mana tua ila antou ia o le la pata I mai eiko e ngā mei ele nganta o savili maa lo losi. Ia olo o sawa I tua mala pata inga nao me ka ua sio sio. Wangalo ya ule tau sanga le na sawa I fu ila sio sio. Na la vevea I fale I le papa toi toi. Ya unu tu antu lena la vea I a fale lunga I oi no shoa. Eo e, ia mai si lava pito nu o New Zealand. Ele ka anu la se sire bele ka ole a siu siu pe au na sang. Eo e, e makwa de ao ngā ia se ia solo solo ma se ia la balam. Pe a sa ole a siu siu la ki fel wa I fafu. Eo e, to I ngā so la fa pende. Ia ole makwa faile le ia o lo o fuwa vai umi. Eo e, faile le ia o se e vai. Ya ai keu fa lilo I e fai kanga ke anu mo oil fatsa. I ngangi ke ua ka kole au lia mare manguia leo santina. O lea e lu mana. Nei, ya ole tala na e pe o na ta ua mai lea mo I ta tau I le motu nei I mātu. Fama I se fulu male valu I ala puta inga. O lo ua fa pe lea o na fa I lo mai. I le so, e me se ala lea. Ile tu I mātu I sifo o le South Island. Ya male anga I mai lea I o ngā Samio New Zealand. Ya whapea foi I ale Tasman Sea. Ia e o le tūlanga lana. E fōringa maila. E makuā ke le arwha re kongo kā kōreanga I anko ilwha e ngō le riva yaso. E pei o na mōli mawina I fōi a winga nā o le ta. Ia e pei e fōi lele e wha fua mai aere I whaki. Ia e pei e fōi

sunt jauma o meile sisa records sila di vang o la woli. Va vang tui fuo tanto pulgala me fanga sono ile tu tu ile di radio samo tasi li vai tu lua moi da ulus ful valu me lu tele vute ne li tu lai lua ya antono ole da wai lunga len telefoi tanto ma tua ya ma va javali ya anga ya tu e piki le fana wa onga ile temi e tu wai ya onga ole di ya so for reile la so vanu ne ole masino me lua fe lus fulu mariono mule antono fanga mai ya sem tanu wasa male amta wampu ini sila nei ya maolona a inga inofuali famaruia tuai ya malea shoutinga ya ni se onga wefo imai oile fale la futupea ya lele yo avel dimusela ue kule onzela jalo angelo sunga ile feifi au ya fiu tanto ya male a inga famaruia angelo shoutinga ya Cristina Suso ya male tua fine matina le life in the ministries the australia manu silene ya ole menta wala sunga le fefe am kwa taimo tutusi ya mame alofa mole asautina na wamae ona tampena fu ya ya wai ya lefai unga ole ne ya vayaso ya au tanto la vayi tono New Zealand na amta maile vayaso ne iwa langa mailunga tangata le tala lo ufa pe maye ua makua fisika unga kaharunga ko pakalenga osi I tutono New Zealand pe afua lea ile pata Ole au mai mai Amerika ma fa tawina I te tono fale oloi tono New Zealand. Wakoa au kaua le se mema kau kia fapea. Ua kaunga ka kule paka. Ole fai I le susu le maua ya tatu povi se kuloa I kongo New Zealand. Nai lo le panta le au mai mamau. Olo se mamau le meoro au mai. Au mai mai Amerika fa kau kukongo ole pakenche. Yo. Ya. Ole kala le fai mai I, ole fai mai, ona ua tele le sapalai ole pata. I Amerika le wale ina taunga o fie. Aya e vava aina ia ile lanu o pata. E sama sama maa no sile paka angi usila le avi vafu. E pie, iyo e pie off-white voilele le lango le paka le aumai mai Amerika. Antono na ua e fata wina wana e pa ule tap. I tutono ole faloloa le ole pack and save. Yamba walang langai fina ngalo le tunu ma olo ola tofa pemai ah sel wai ko nga me va pe ali wa kongo fia kule olo import mai ali ngai lole olo le ngau si tono le tanto tunu dei pengchang yo fa mo monga o me ni yo fa fa to wa inga pe fa tu sei tu sanga o ma vai ah olo fa pemai ai e tonga tanto olo ai ngau si tono ni sila nai lo olo olo fa pe le ona wina mai tunu o ma mau Ya olo fa pema ye fo o tang ma fa mene yo fanga fa o pusi ma ma maile se tulo e ka un o fie ma mawat ya olo e pe o ne ye ya lan tu biscuits o le a wina maile ye tru o pe o Australia o Canada ma saina e a pe a fa pe le a e fua ye tan tu olo ye mo ye fanga fa o le olo nga o si e tono New Zealand Ya mai o kanko fangu vai. Ya paunga le mele kau fio lolo mai tono New Zealand. O isi o loa, e au fiai mo meo siamu ma marmalade o loo fapea mai. E taungo fiatu, nai lo le awina, ma e taungo fiatu le awina mai fafu. Nai lo o loa ye ngau si e tutonu o New Zealand. Ya, ai onga ole kaunga o le kaunga o le kanko production nea ma le tau fui lele. Ya po le tutongi mawa, la lo le tutongi itanga ta fai ngalwe. Le ba fuwa ai ka ke ofu kai kai ole oloa ole nga o si tutonu ole neye tunu ka unga kau feo lor pe a fuwa la iai ya wa ole te le lan tu pe tanto ole alu I fafo e tutongi ei oloa ye au ina mai fafo mo ni usila ne ya ole si fu usili tele I oloa ye la mai fafo ya pe ole leile fi nga unga oloa wa linga ka unga ofi Ya, olona winga la a e toi alu nei le fai unga o le diva yesu. E fai lau faa taunga, ianga e vaba aile, yei po oferme ngai ngau si ma yei olo, le olo. Ole na, ole a e faa tawina. Awe ki kilo le kau, ai kilo kilo le paku o le olo, po oferme ngau si. E oi, ya wai oa e kako apa eiling. Fiangi apa eiling, inga yei ngoa saa moa. Lai sa ule paku o le eiling, ifamai. Made in Thailand. Ya be made in Indonesia. Ai makwane ya se me ka ko mawai ai nga ole a. Ma fa ka u fa ka.

Yo ele masi yofo mai a Timothy K. A. Kiripa. Ele li vai ngole a Wolima, le vai o le Levina Records. Vai a Joy for time to pull gram befa nga solo da Joy for vitu. Malang familu turn the time leon link to la. E ton tan tolu nei fa funga lele o tonga o tan tu tala mai le pas fika male la lo lang ya la ke mulu nga e fa ngo ina i ia la mana me pol tina fo ia ol masio fo a e ia al mali e ia a e tango nei tu si ila e ise la ngo no tanga te fa ita wina ai ai no fo fo ila ma fa le a fa leo voi lele peo la utala noa le utala noa atu e ise fo yau la ngona o ilo le ise se ngau mea nailu ia nga o le ale kei mi muli muli nga e kusi a ise kusi ise so se tangan talafa o le a se tei mi muli muli o e manatua le tei mi muli muli na e tusi a ise tusi malafo ise tangata o nga fea ia le na oa uma kwa ingalo ya ule tei muli muli na ufaya ise tusi malafo ili falimeli uwa makuwa sawa sawa leo langa leo wa tanto ya ine wa ele taufa talifo ise ifa ise email uwa mafaila wana itango ila utelefoni tala ufe autustusia ya onafao nga haile ule text maila wa sim card ya po ula utelefoni fo ya leo langa ya mfifo na efao nga ina ya le tanto messenger fo ilele le Facebook ya ale olefu o ngai mafai o ngafa o ngani beka o le WhatsApp ya e kalangoa lai ka miki fa maise o mako le Instagram ae o le watanto ya ile tulanta fo ilele le teimie fa madatu ile sao tina e ma ute ilo fo ima mautinoa ua tele malava tapenga tapenanga fa nau ya fa befo ile tupa utama ya ae fa ma loa tuai I le tele o vai aso ia sa o ia tātou siva. O le arko siva ngā wā. O le ale mea nā e tau te tāpena ia i lasto nā i antai au. Ia pō le pōana nei. Ia pō le asafu i pē amai a ia. Ia saundi ngā lotu. Ia le ngā. Vai. O le famele tala le sita mā loa putu. Se ele o ni auro mani ariu. O le anganga moni. E ala yona fa tino me tatou te fai ole me piko sili nganga ka hua. Ewe, tu hui la I tulanga hui yo tatou ba inga poto poto. Ai longa I se a inga emisi esi tangata hui lele a fai akur sa a onga a fa mai. Le laval fa so. Le laval fa so ola nga iya nga ka uloko. Vaku lea sa onga mea fa mai. Ia ole faisi pisi. Le laval fa so. Ai ba, ele ole mena le ale nga longo tu e foi le le sa nga mia. A wale ai sa sa nga mia. Ole me piko sili nga ka. Ole bana a wak foi le le nga e su mai la ile. Pe ke li li ma ya. Wala bana nga li li. Wala bana u li li nga. Ya e fa ke a ko le le fi fi o ilanto. Ole fa sa nga mia I fa bana be umal ai ngolo fa. Ya wai tailo ye ya to wa fa pe mengi chele ai mo se si ol makwa inga fa penga ol makwa e pelo at ya ya ya e si dia ko lo ko fi va ai kan nga I lor fa me or kala nga I li ai sha ma le ai sha ka uwa ku ya ya nga ya wa volta ngat po le no le fi fi ye fi ai ba ye ko lo bo sha bali bali ma ola ala le si me ola fa ele se se se ngamarkala vui le le le vui I fa mo mo o anu fa mai mau mai aku pelong kama nga nga pa le ise mer kanga wa ai me ai foia me fa fanga le si ai ya nga mangkuo no le ono ai ya fa mana tuna mo ta to au nga ye ka mo fa ye fa se me ele o ye lo malos ya fa ile me wa e nga fa tia mole ne ya shao tama ye mana tu ele o ku kusar ka sanga ngi ber ka sanga ke gi o ka sanga gi e fa ya si o nga o nga le chelo chelo le fa ino ta tu nga wenga ye mala tama ai nga le we ni si

clearly cool on running UK. You still sound more.

0: Nga le video le wile polo sa vali foi, bae fai e la ta, I fai fai ngā luenga. Ia ma I lau fale. Ia pole pu e atu foi o Sao Raidi, si sa ngata e lifi e tua I le fale. Awa o te fai atu le mele wa iai nei. Awa o te tau foi o na fatu langa mai e le Auckland Transport, Public Transport, ia ma le Ministry of Transportation, le matanga luenga o fela ua inga, ma feo inga o ta vale lunga o le lau ele ele. A New Zealand. E tau wena whātumlanga marimele na e tau le Carless Day. Ia sa whaifoi le telo tau sanga na sioki ei el suau umma le kiso, umma le pensini. Ia, waso fo I e le alue lau ta vale, e le minoi lau ta vale. A pena fo isi a pitonu umma isi fo I itu malo, tasi le aso e le minoi e lau ta vale. Nono vinga, se fe le pensini. E malo la tangata lana ti te wila. E lua kuala e polo ka uma le traffic au te whatu Samoa. Le traffic a whaila oile te whalonga longa mai lunga o le tato wala leo. Lunga o le Facebook page, ia ma le tato YouTube channel. Ia ma le tato FM 106.1 I Samoa. Ia o te lovo la ua pisi le traffic I Samoa. La tau ia awa I le vavive o le mafofau o la Audi. O le... Fionga le li pāre mia ma la kāpeneta ma la minstao fila ua inga, vave la tau. Fe tau I le lei ma fuafuanga la minstao a onga, fe mai a, tātou vave a mata I le tai au. Nā, vave usu I le tau le valu. Vave mana vala, ia lea I le tau le tas I le uli. Ia tamati a onga. Tusala e mua mua tau nu tamati I le a onga, aile I watu tangata fai ngā ruenga. Nani ia telefoni le nafu fuanga la tau ia o ngā tūsai swing o taimi ia mese fo I le pisi ai o le awala I le ala usu le tai au male mana vo ngā ruenga male tu ua o ngā ale whanau I le awa uli leso o le anga I mai lea mai o I le tūlangi sifo sau lea mai o Henderson fa solo mai ai I nā se I tau mai I mangele whara wau mai ai I manukau. Sorry wefa, o le matua tolo tolo alai ai tutu ta vale lunga le motorway. Whapena fwoi le watu I nei. I tu unlangi I lea I ai fwoi male malai va lele. Ia male anga I mai I nei, Redoubt Road, se I anga I manurewa, papakura, pukikoi, vasolo tuai. E ai ba se au wala sopo fo lele te ono afe I ai ma e malolo I pe te tami fo I tua I Roscommon Road. I tua pa o Yerusalem mama I Manurewa. E le ma faila. O le ono winga. O le fautuanga le atau asave I ate oe onsai. Fai fai maali e le usai. Le le mo autou ia wabanava ngarwenga. Au tatou ia uo mai mora sifi po. Ae. So le onsai. Bawale mea, ole amou se te bifone la te malolo lungo la walo eleo minoi le tawale tek sa olava pe vili sa olo ia ile. Ile afo ile pule polo supervisor le po mali elo finangalo. Afaitu la po ole fast full malima minute ia ole atuai atuai le ngalwenga. Ono lewo silsila iai. Ole matua matau. Tia ole pisi ole awala. Aole talo le atawa ono sa ilungo le awala. Ia e lava papale, ia fatotoa, tuava noa, ia aua te tauturi moe. Wa ke awa so obayo e sisi kua lau pampa ala e ke, ia awa fo ile umi lau tala noa ili telefoni. Kena fai ako umi la, umi o emergency calls night to call a supervisor, but I love her. Ole ole a e tuai te isi atu le ngalwenga. Na ole toi rush, fai fai maali. Tau nu uuma, male saunga le mu ino fuanga ua faa mue mue eo iai fai elisifi po ili po le nei. Watu faa malo ili faa fonga tapua ili atu nu ule nei vai aso atoa. Le te li ia, male love love Amata upu sa tatu fasua iai. Ia, ai, e ui o lea. Tinga alava le pa a o le tele o amata upu. Ia, ai, sa toa fi maali e lava. Ma mau ai fo I le langona fi o le to tele o tangata ina ua maala malamba. ile fa mamla mo inda oni se fo yo matau mam fa malu watu wale ai se fa popong ol tato por kalame ta u tele va ya status o oe malitu la fodo ya e pe na ye fo ya le si fo fongol tato por kalame le fiong ele li malu malo le li satini ya sergeant tu maruvao siki asiu te o matavu le mowa se avanoa ile ne ya fiafi ya ahe manatu ole a ya isi teimi ma se avanoa ile vaya sofo ya ona toeta liu mailea ya malalango mai fo le tatu por karame ya ma fa au wau wai le fa manatu ya te oe o oe male tu la fono male pui pui o oe male tu la fono va sole ne isa utala noa tua isi tasi fo yo uso fa asale lau o lo o saula vai lunga o le tele o ana por kalame ma ta umai ai o lo faila na la lana onga fa lo ia o lo o ia o a oina le tula fono ai sila sila tu sa moa ma mai moa ma fa fa fonga i le tele o kilipi e lafo ba i tangata i Australia wala tangata le sa i Australia anyway na usa la wala usi le via lava e le atunu e fe mo mo wa i fo lele asau i le fast alu i o i le supo alu i o i petesa kamia i a fapena o le mea mo sana sifu tala o le mea lena ana fe kamia i a ma fa valea tu a isi a wali ia e fa ia la tu fa tala noanga ma tu langa fapena ai wala na tu ita ta ilo ma fo fau ono le por kalambele o oe ma le tu la fono wa o i tonua o leso na tu ua i ma tala noa i ma le a fionga le li isatini ya tu manuvao sergeant tu manuvao siki asu e winga tonu al tangata leo then alu alu ya australia semba ya faila anga falo ya aile italia aite uti poti mi australia niyo alela uto sa uto femba le uto ya lule anga ile tele o complaints mafasi ya ale mamalu ole tunu au mai ilunga mali city o tupe wa uma ona lafo yai e tangata, e tu sai man fasa launga, o ye fai ilan company lawyer, lona officer lawyer. Fapena fo I ona fa lawi lo o ia, o le tangata e fai lei sene, e fa tangai ona ye faya pepa no fo mau, o visa, o sit seni, mo ila to we fia no fo mau I New Zealand, o I Australia, lea lau o fa yatu fo ina. A o fa longo longo mai le fa fonga tapua I le tunu malosi le fia ma le mal malama ia. Pe a fai ni fa sin silanga le tangata lena. E winga I sona ofisa lo ia. E a fa pe fo I mase tulanga o le fai o sona ofisa e fai eilo na le isene e fa atanga iona I fai ni pepa na ufumau ni tangata I New Zealand e. Ia longo mai le ata usavea a le longo mai longo leo leo. Tau ye le mea lena e. E lafi lafi solo ai si ele ilena. Awa o le matal duanga na mo le fionga ele li satini ha. O leso, we will expose him and tell and warn our people. It's like an awareness program to educate our people to stay away from such culprits like these scammers. Tau fa avalea mo le tulanga wo yai. Yalena anangala le ule o mai yale yale fiong le lisatini ai sa tu mate tala no ina ai fo ile mata upule so stanga ta ya lu e faise course fa lo ia po sa na mata upu fa lo ia et ta wo na mala malamba e ethical morals and values and principles o tu la fo no mata yala ina ia mala malamba I ilana mata upule fa o le fai o le kōs whaloia. Ina ia tā pena ai le tangata. E tū e fai masui o tangata ia e le maalmanama e le tū la whono. E tau ai le taua. O fi naua wha le tū la whono I to tonu o le whale wha masino. O la wha whela. O na tau maisi tangata soli tū la whono wha penei. Ma le afe mai na te le isolia si tu la fono, ono al falevelave. Ono le le moria e sesi. Ioi, Na le pepese o tangata eo e mōlia. Ona o tupe I o whanga, aile o whai alapo. Nea la o tau nuu mai I tangata e le taalo Iesis. Nea la umana o wholawhola atu iai. Wa umana o whai a. Le appointment in whaiona, wharewever ai le purisili, the Dean of the Faculty of Law at the University of Auckland. Ioin. Sa o tau inai fo iau ina, mato umamlau lia sa mato filo iai, ile o ila lo ile. Ile vanu ma e mai ilunga wa lo skule ila lo e. E alu ila lo, e pe a mai ilunga, taf tafole. Le me olo iai, le High Court a New Zealand I aukila ni nei. Ne ala, wa wotele tangata wa tangi mai. Alo fa ia, a le a fai. Le mata ngā I lunga o polakalame mau penga ta whailangi. Masau I luma. And once and for all, we are going to put a stop to this. Awa noi loa lola ia le whaia onga ma le faculty ma le dino le onga lo ia. Oi, ele whapea la se te ngata o lo ta pena e whaia se whailonga whalo ia. Le tau whaavale I tangata, e tau solo bua la I le tangata o lai a oga o lai efa mai lai universite ma whailan meala. Tau solo mua le tau whaavalea, ma sori le tula fono e pui pui ai lea I ata tau, ma mafatianga o lo whia ngai mi tangata nei. Te iwa vai lai, I le meo le oval me le tau whaavalea. Na, e le mawhai o na toi umano o toi pese atu ai. Nane kauka lai kiki. Iwa e. Ana mapung yal nutu malu fai fale an fe au man ngal wenga man me na pe afelan yal na wo mono fol folat o le taimi la vau tau nu ai na na o lenda na final investigation ave mal mata upu le le longo le faculty of law la va ili e va tu lume fa tele no ya final moriang au mai Ta uma clipses matusi ia na tusi ainga. Tu uia ima telefoni, ia tala no lava leo leo. Ma le faculty of law, po ai lava le e lecture up e fai ea na tutorials meu manava. Tala no tangata ini, ai mese lava le ofiso leo leo. Nion. E popo e le taofi, e matanga ai lea onga, ma le universite, Lau loa ma longo longo a tala o lo universite o ki lan tau wha umba I fwoi. Ioi. Ile te tau wha ilo nga mea. A ole sau la lea. Ma lau le va leo o le atu nuu. Ma le leo o le prima 2, ma le prima standard 1, ma le year 13 or whatever. Lau wai ma le va lea o le afionga le li palmio. Tu lou le uputo ya te au. Dele umo wa onga foi alesa avem parmia le fiona el safa pitse si si la ye ala mai molo na ain ala se fautu nga avel ni tangat na se fautu nga avel ni tangat au tangat tole ain nga le e pele ya te au tangat tole ain nga le yo a we lo umo le ain nga le le tata fua yo Whealua ia nao na ia mawhaiana mea wafo I le close I le ainga. I le osi ainga. Nea foi la wai uana o mai ai I le swafa salama, le swafa pulotu o mai lunga ispol kalame, mawhai a lato ufasi silanga. E ta ua I le lato watali I le lilea. Awane toi whaangaina le swafa uafata sina I le ala. Na, aloala e whaisi a wambi o le na. Whai pia lava se I oa I na tumu le fua. Ona e tali tonu lea I le aso tā te whiloa I ai. Ioi. Ai o nao na ufa pe nātu. Ioi. E ama ua la patai e fōi ma lea tenu. Alo, alo, ese ma mao mai ai. Mau tau la ia e tau muri muri ai lunga le YouTube ma le Facebook. E asa I fai isi se fautuanga. Vini lau ta maale nale ya le atau sa vea e fai ai se tala. Ioi. Ai se tala. Ona toi oila I le sis tūlanga le I moleanga I lumanai. The whole purpose of this exercise and the warning is to protect our people and also to protect himself as well from people that are angry and are looking for him. And not only that, it's to protect the integrity, the prestigious professional as a lawyer and people that protect the principles of law. You know, men la lin fo yat. E ta alu, o ta alu le lang ki le ma sang se be o la vele tu no ato ma. Fa tu lo ngai no le tu no ma. Malo o lang fa sa mo, e te le mal ma la mai se me tas. You know. Nothing. E o la ye le ta u dai fa ta ana o o. Well, we suilo talin wel wala o lo wa o lang. Ah. O le fai me mali. Fai me mali un comedian fo lele ya ai man tu lela es el mamawa ya lo fai fale tu mo fai fale tu to ina ye ye ne ya o mai fo ifa tu tu sei lo fai fale tu ni sida la to ya ma ta ma fa na wole tu no pe yo aska kaitli bale mane mali tu otele David Fane mali tu ye tele Ya et five tai o lae fa longo longo mai le uso ya vela manu saute le uso pele ya olo o alu alu le lei lava na ya na ya tina e ya mafofola le lei lo na fala wala wi lo ya sa mo matele na tupe ya le fi olo solo o I le vale ya na let's get out of that I've said what I've said and I mean what I've said and I will leave it there Hello, Vavayatu. Wata unu umai ia drug test. Meo random compulsory drug testing anisi o teiktai o le matanga aluenga o leo leo I Samoa. Wale umana test fo ia. Ele fionga le lipane mia. Tele lola po o testu le epa ma le ala ma ilatou ia po o fontoe ma nisi o ilatou tino Ole HRPP. Awa o lato wa na le no malu iba. Le la uta unu testa le palmia wa uma. Kilia. Negative uma. Le ai se me tau se fwala au po o se mea tau pia po le po le a lava lava sisi me I tutonu o le tino o le fionga le li palmia. Ale. Sunga le ata wale nale. Afa masangal na usau. Wa umana faile test ki lia fo. A fela isi awari. Ama yuma fa solo lo le pale bene. Oka oka e ta ima na ia. Alu wane ai I matanga aluenga le malo. Fa ulu lunga o matanga aluenga. Se e mai I le ofiso leo leo. Alu wane I fai a onga. Alu watu. E ali imta mai ta I fo mai. O ane mea sa o ane mea na e tau na fai. Fa solo ato. Tato wo. E se I malea a e ale mea o le tafoe. O le pongai o mea uma. E a ele fa ta ta a lunga fo. Ele le fe mai e testi ai. A ele testina I ai le tangat. Afta I atu le tofa ma le tulafono ua. Ua tapena ina ia mafai o na fatanga ina aloa ia le faa wau o le fatido ina o le maenga lea. Drug testing, random and compulsory drug testing of narcotics for our people in Samoa, including the police, the executive branch, and also members of parliament and cabinet, and even the Public Service Commission. You know, my atol komisi utangata fainga alwenga ato. A o molena fa solo itua il pule ngali ima fai pule o matai o le numan. Kafe fe isi ko a kere fo iyo. E ana u aka. Kuzo la. Ola fi wa isolo ale le su ka ka la e le ai I ala wali e fini la kapa o fini la kapa ya fa to ya o talo le suanga le vate le wa e tsa o le ya talo le te fayet tanga tata to te le I mafo fo wina Ai, ai, moi funga, mai, ole, ole, o kamasa sao ya, le kukua le afima, Ya, o langona ai le nganga faftai, Awa, ole me mali, fue la le media, o mai fo ile au fasala lau, ne al na le ale no to silsila tu fo I, il tei mi fo ile le ole pale mia, ma le fola ina ole fala ma le au fasala lau, ma le au tu stala, E te va ai atua I fesili fo I a lisi va senga o tato. Pe ua masalo mia ilo kalo. Pe ua masalo salo ilo kalo. Ka pe a kau ne kalikongu inga la wali I ama lako fesili. Mia wa isi na mai. Mia la na le ina fe atu lautala. So se press conference lava e toi faya. Fa mole mole. Po ai lea olo taita ia le maftanga. Olo fatulunga ina ma fa avasenga ma tapena loto ifale o le press conference le ma le fionga le li palmia. Make sure le layout o microphone. Make sure e mimilo la auto camera e tau muri muri po ai leo le ave ile mic e faila natala. Ma ta umai le tangata lona swafa. Lona ingo atoa a ofea le media outlet po le media company that he represents. A wale mele ufa solo atoa. Ere ilo atu e Samoa, po ai lea, tau sa olu swafa. Aftai mo le hawa noa, o au nei o paima la fai, o te tautua ma ole sui ole au fasala lau mai ile radio Samoa. Mai le poro kalame, ole ngā ngai fō faiwa, ia po le poro kalame fō I ole tāno awa. Kau fionga le li, pāne mia, ole se langona ma se manatu, Se vai vainga e vatu. Ia ona faili o lafusini. Wa olesi mea ta ua lea lewa wawa ae tune iai. Ma au te talo tu ai foi. Ile a fionga ili te bai tai. Olo o fau lulu iai ma olo avea male pelestene. Sei toi tanga ima sila sila ane. Nioem. Ethical principles and morals of how we carry out our duties as members of the JAWS and Journalist Association of Western Samoa. Ele mo e mo ele tau fiu fiu ni fesili. Ele tau tau mia ni langona mani a ia te tau I tua. Ai o te fai atu. O te tala noa atu ona o le tā penanga. Personal preparation and discipline to ask those questions. Yeah. Pe te tau ona toi anga I, ina ia toi whātulanga nisi training courses, e toi whasosoani ai I le upskills o to mai maanga vaa. Awa, ole mea lea la yon o whano no tele I le vava yetu. Ole lele mai lava leo o le fesili, ele lopo ele tangata le taulingo. Ole taulingoa, Fair le media outlet e te ngalue ai, ma e tautua iai. Lele mai lava o le fesili. E loa ina, e te lei faa fai lele ina le fesili. Wa isi fesili, faa toa ta penai o ina ua e faa longo, o lai fesili le isi tangata. I le mata upu, ai fesosuani lo mafo vau, e maanga lua ai le mata upu o le fesili le ana fai le tangata la. All these issues and matters pertaining to the Prime Minister's office. Mamea uma lava le malo. Wa le wata wa fa I ato le fala le wa fola I. O to fa funga ile. Ile alanga upu fa Peritania. There are many ways and more ways to skin a cat. Tele iyo awala ese ese. Mataanga ese ese e mafai ya iyo na sahele pa uole pusi. Niyon. O winga upuna. Pe afatus tusa li tato ngalwenga. Se mata upu olo tulituli ya upu li tebile dey. Po saw lava mata upu et saw bawe. Ia e saw wa ma waala u mata upu. Wa e maana malamba uma. Ituli mandu wala u mata upu lea. E tele foi au wala e fetu na ia ili fatulanga ina o lau fesili. Pe fa buambua le ulu o le fesili, ai fa muli muli mai tua vai alo le na au mai vai on facility to ule ulu ona fitu na ye le muni ao ai le on facility to lava e mo faina e tango to e toso to la facility by fight up may I reframe that question please your honorable prime minister forgive me
1: ala na faina ngana sabo ai o atu a le so sofa le to fa le fionga ile ile li ipanmio ma la o atu fe sili nonsense irrelevant ile mata upo ai te fa longo le ya i tangata i fai fe sili nei ona e loa ila ile does that question carry the weight of the subject that you wanted to discuss and get an answer to and a response from the Prime Minister.
0: Ne yele o yele bua tama fa nga na o of so so nya tu tanga tsi ni o fies full to sanga ela halu tons full lima le fast full to sanga fa nga bon yo so so nya tu wai ele tato ma fta nga le to tele tu pulanga la lo vao o samoa le o mai e soli soli muri a ao ele tato savalinga ya tatou te ola ma ave meia. O mea lofa ia tatou talanoa ma fasoa I o tatou uso ma tua fafine la iti e fau mai le talonga lea. Yo, nana leo na ou, wa mori atu fapena. Ya, there are many ways to reframe a question. E fili wa iei lau fasili ma fetu na iei. Yo, o le tali fo I le pale mia. E to e tatau atua I nā lisi fesiri. E whaatupu manatu e tā o to luai le seunga o sisi mata upu e iai lona sotanga ma a inga ele mata upu lea la ato e whanga atua I lisi fesiri. Ia le mea le nā. A umana fesiri lisi o le mea atasi na fesiri e lisi tangata. Le foi la ato e vatu fesiri lisi tangata. Ebe le whalongo le ipu o talinga. Tu lo pa ia mawalunga. Ele te le ta wa o ia le to faina. Fa alu ali taimi. Fa alongo le le il fesidi a lista ngata la u fai. Le si uso a tu stalam, le si uso a fasala la. So that you don't repeat yourself over and over and over again. It's a waste of time. Tele ma tau putau e te tau na talanoina. Fa alongo longo le le. O lo fa longo longo le leifo le na, e loai, e te matala. Ma e loai foi, e te fa alo alo I le tangi, because there is a time limitation o mea umani tatu te oe fai luma I o le fionga le li palmia. Na la mea leo no e fai, ae fa mai mau e le tangi. Fe sili I mea anoa. Awa, la tatu oe malolo, tatu foi mai lola I lea. Tātou tala noa fō I la e se vaenga e ainga ele mata upu leo fesiri matali mata upu e lo tea I tutonu o le fafsanga inga ma le fionga ma le fionga le li pāre mia pēao na fola le fala ma le autustala. Toi fāra kutetāle.

lefaingo fia li lefaingo fia na fainga ruenga e ka ilo fot kanga kalenga alu fainga ruenga a ya pe tutu sambalo pisi ni mesiala ka kouye ese ese umavaenga ya ongalifana ay fafitang onlo tasiale a onga ya onga ilfana li leile na fafaingo fia se vanga nai wa suisa onga ya onga ilfana Ya, oli tulanga lal na pi ono masani lava tato. Fatalo fa na itamama na itina matutua. Malo le soifu manuia ya te otua. Tu asina sina oli tato tino. Tato wa ulia maifu ili neyaso li fie fie man manuia. Fo ili vi inga malfavtai ya teia. Ya, ua, fapenafo yona tato ma ua maile neivanga la fie fi. Wa yaso le neyo alve yaso fapitoa lava fo imo. Le aso sao na itina, talo fa na itina. Ya angale leile tuwa ya oele na ete lua mafuta maseo tina sole kia ilo oele temi umma ete tilo tilo ma enga lua ima etausilo tina famongi yanga umma na moe amiseo seutama ya vanga na ila towa motu siya le mafuta nga manai tina ono ole vala awa le tuwa ya maua pe tanto ule fana ule loto tele male mafana fana maile tuwa Ya fa pe ya la yanga kilu mafuka mshu tinai ile ne so ifuanga ne a or melale ya fa fetaya ila tulo fa pinana mau pel maftanga ya manai tina ai fa pe oile ngai kele ngai fa ki ngai shu tina fa pe te fa fonga mai oile na tele ina maling ye lo ifongo shu tina a ya olo fo ta to tana le tusi yo ole mau ma sandi ta to ia eava Lenga te louta ma a o loutina sa wele piko ikua e faa leva levai. Longa winga la faa petele o avai I louta ma ma loutina e oia nga keola alimea saa wai o leva nga eoki. Ewe oke leva valo alanga o loke ke aule fiongo pa ia lea kua. Longa winga taua lau salamo, salamo nge iloa. Uwe upo le fiongo pa ia lea kua ele alo. Ewe alu wakua wala vierka nga kalonga winga. Wakakawa nga kaku salamo. Ole maula na mo tato. Langa toa tele a tato. Wafapenao na malingi elo I mata ortina. Politama. Sol kake ofo fo sol. E sile lo karu kake punga le sami pe a. Oo se me fapenga ya ka ika. A. Ya lele. Aso sao tinale wa tato yai o kinga foi. Ile kele a sepiko kinga. Iyoi. E wo kemi foi ngei wa kaule fie fie kinga ile. Fainga fa planti o le uru. O kaule fie fie foi kinga I. Kaukalinga pengi falaile la po. Iyoi. E o foi le. Fe ilafi mai o pea tina. Ia o waki. O lawa yai umamea ngai a tina. O maua umamea ngai. Lawa yai se vai po umi o le lo matua. Wo yai yonga ofu dress po lea, le pea, o lea, o le suki. La wo tele ula la wo tina. Ya wa fau masoro ilka po kere lo makua I kaukalinga. Kaukalinga la popo, kaukalinga I ila. Ya o kaukalinga feo lolo. Ya o mea fayuru. Iyo, lo makua ya wa kaule fie fie fo ye keu le olu wa la wa. Mo iloa e tinaye se vanga ngai ya. Tinaye feo lolo. Ma tina talavo. Ya fako a fie fie le kamanga au tinaya. Kasi ya le mele manga mire lo matua. Pekwana. Yoi. Ese keu kusha le lo makua. Pawa nga ole mea. La manga o mia le lo makua. Yoi. Maloa kumase pea. Faisa o mea alofa le lo makua. Ole o koe fie fie lo makua I mea nga. Yoi. Kasi ya mea la ua mangongi le lo makua. Le kei mile ngei. Nga ole koa ngai. Ya masinga keu kusha e popo ai. Ya le afia fia tulanga la lenga ya ya la shotina ya wala vata pinanga motatu a tulanga na ya so shotina our fa mama fa la so shotina o king I having o fear ya amaka fa ka fa watu tina ile ne ya fia fi ya o tayao a va kemi pisilenge yo for anga yo kemi pisilenge yo for anga ya kong nga wo face booking molo matu ave E fai esi nga nga steki o lfala nga ngai maa ngai ya Ia a kare kongu mai o koe lau kala Ele koe fia kausami le lo makua Kasi ya le aunga na sautina o le selengi Eoe, selengi ya le aso sautina umare kati Ia, luna winga la tapena tatou le vaenga le na Ai mautinoa o le selengi ya le manga umia le lo matua Kakasi ya ilo masinga koa ngai masinga pa umu Pa umu Fa popo ye malo usika ile lo ma

0: Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele ai se tutongi. Ioe ele ai se tutongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala ilia songa fua ilia sofaraile. Iwa ile tae au a ngā ile tolu ile afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool ile oiva, lua fituono faa lima tolu faa. Lua fituono faa lima tolu faa. Toa atusi se Fulu Valu Station Road o Tahuhu.
1: Aukilani wa esa auni. A fio mailoa le Harrison's MZ I o Tahuhu. Le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa ma Sylvania e maua o ma ile no fuanga I tasi. A fio mai ma failo mai le Harrison's 20 e toa si ai le lua se furupasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta o mai le Harrison's 20 ma sefe ai le lua se furupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahuhu e te le fiamasia.
2: Lewa tula maile tato, temi le wanti le nefwe vanga la fianfi male tautua la radio Samo, se fululima iwa tolu amo. Ya, manaya tato musika su fi filoyo le nefwe ya fianfi lo na anso Farayli. Ya, ida umaya afe amungalwenga sanga patia mali tato tenu. Ile nefwe iwa yaso ya amese foi. Ya, lewa tato ya ili fai unga o le nefwe iwa yaso ife amungalwenga. Sa afe anga ya ima tato. Aile se ale tato por kalama si reporti mo tato ilu ngona wala fatalo fana ya tato woma pa angado fatasi mai. Ile nei fu vanga le fiafi fa talo fa tu ya vito pau malol se fu manuia le mafuta mai le nei fu vanga le fiafi fa talo fa tu fo sina le fa tel fa tasi mai lungo le tanto YouTube channel fa talo fa tu vauliko yes tu solo malol se fu manuia le ngata fo le pepe mangele le mafuta mai mele poni au se tali fa talo fa tu pasta tavita le vuka manuia le nei ya fiafi pasta lo fa tu mo me fo tu manuia fo le santina Ya, dengan tefoleti na ngawang malo manuila santina tina Cecilia manuila santina Ya, mauto umalamale mafuta mai Ya, alofa tele mauto Fataro fatu ya choti ya silata Le mafuta mai dungo le tanto YouTube channel Lo fatu faftaile fatasi mai Lenga tefole lome tuitama Malo si fumanuia ile nefo ya fiafi male tanto Porkalame musika mole manava o ngaluenga Patalo fatu fo ya lelua ya lilu isa fui mono ayu malor si fu manuia malor nga lulue. Aole fanga solo tanto musiko le nia fiafi sa vai ngai lungo la wala malor le si fu manuia malor le onu sai. Fai si pisi o lungo la wala le nia fiafi. Mai lava fo I le manavayo nga lue nga poloka fa solo ato. Yo le kakora no langi ya te lo lo ya po le meo le pisi ole a so sautina ya po le meo se fa la vela ve tau tava la si o kama sia ki kurva nga le fa pena te lungo le tanto a motorways le mai te watu po loka I lungo le tanto motorways si so se va nga lo e anga yai mo o mia le to o le tai ma lava la on sa I lungo le awala ya ma o le fa nga ina la telefoni le nga te folia ya lava pea la on sa I mai matala I lungo le awala I so se vaenga o le afantu lea ya matou I manukau le ngata fo lea manurewa fa nga solo atu ya taka nini papakura vaenga lena o lea emu mufa solo atu ma ili tato mori o lo poloka le ngata fo I leo le off ramle I ma Wellington fa nga solo atu Silver Park ma nga I atuwa I Ben Rose le ngata fo I le GI Vaenga le nao le faa ilo ilo mai a tea ulo faisi pisi tele ole nei fui vaenga ole a fiafi. A faa pente uia le aframle I onehanga faa nga solo atu ina I te ibrangi. Ya le ngata fo ileo le faa ituna o Blanco Spey wa faa nga solo atu ina I New Lynn, Kelston, ma le vaenga le nai Glen Eden. Po loka fo ile vaenga le nai le nei a fiafi. Lungo le tanto a wala lau papa, North Shore ma le ngai atu le faa itu le na theololo ae olo po loka. Solo nga le leia tanto feo inga. Ole nei fui vanga ole a fiafi pi ona failo mai. Ea lelei ona ia tātou reporti le namo oe ile nei fui a fiafi lungo le tātou wala. Mo mia le toa le tai, lamvala uon sa I lungo le awala. Ma vai tātou mo li, ma ile tātou saun saua faa tāpula aina. Ea matulanga e tatau ona ea nga iai awala vafo ile manava o ngaruenga. Ole nei fui a fiafi. So se vaenga lo e uia le nei a fiafi failo mai. faisi pisi fa solo ato mo tata ulo no winga fai fai le mulu sa ole report ila na ota to le ne fo ya fiam fi male to tu ala radio sa mos flima iva to amo ya wala mo fo le mana wa fa am ngal wenga de tata tu a mai senisho ila to fa pena ya ona fa sa unia tu bonga wenga le ne ya fia fi ma lo la vanga lue ma lo fo le fa ma lo si ya a la fo se tembe le ne ya fia fi ya fa mai anga wenga ya va vera ir ko fa le pe akale ngo kaya yo

Lewa tu lai maile tātou teimi le wan tila nei fai wangala fia fi maile tau tuala Radio Samoa. Luas full maritasi minute wa te ali tu lai fitu. Ya, maile tātou por kala me fai ngā solo peo na yele nei wangala fia fi. Fia le wangale sa au tilo tilo atu yai. Ele tātou por kala me lea. Lea la ua somo le wangale fai mai. Fai mori atu asa soi fua. O tātou uma waulia ili nei aso. Moe wa atoa le limas furumal valu Fatiasi ei ma le limas furumal iwa te usanga ulo lantu iso ifua Wa nao se fa manatu Wa oi le teimi e lafu atu waila home test kick Ea mo le power screening A wale saunga le mua lo so ifua maloloina E sili le puipuia na ilo le tautonga fitia Ea nei vangala le nao lea e fa o mai le tato por kalame o wale fa fonga mai le tato tenu tausanga limas furuma le valu nga ile limas furuma le iwa tausanga soifua ya ole mai le fa manatu mo tato wa o ile teimi la fo tuwa ili ya la home test kiki saluba inga fo iye fele ko test ya mo le pangwa screening ya wale saunga le mua lo soifua manolori soifua manoloina ya afa peo na ua e tau oina vangali na Ya pe ya na wa sila fia tulanga fai ai. Ya le fa mana tulanga na mo tatou pe ona yai. Le nei vanga la fia fi male tau tua. A le Radio Samoa se furu lima Eva Tolu a mo. Se emali tatou por kalame tue fa talo fatu na ye tatou woma na ye tatou pa anga. Le nei ya fia fi le uluwa ya lilu isa fui mono ayuti na nga waong. Pavitele fa tasi mai. Tioti ya silata alo fatu. Se si le tunga mala malvanga lome tuitama. Ma lo le soi fumanuia lome. Avtai le fatasi mai le nefoi vanga le fiafi ea ma le tātou tautua. Le ngata foi lea ea onai por kalame fa ngā solo wa le fa fonga mai le tātou tenu I le nefoi vanga o le fiafi. Wene ngone ato oe ea fa ngā solo le tātou musika suvi floi o le nea fiafi fia lava sa vanga le nate mafuta mai ai. Ea fa talo fatu lava man fa loal misili na e pisi kakou. Ea wala wa foi ea tāpen penanga o nai ea saotina. Kasi ar kausang. Afa pianga wa fuli e fa manatu la sau ki nga ma nga ia o sala ilo fuli fa ilonga la sautina

le san la fai. Tato fasil silang ole ne ya fiafi fanga solo leo tanto musika se ia le tu level. Tanto fasil silang ole tenu mai awan ingalo saulo mingo le tusi ol songa. Pata si ei mani lolo mingo le vafil fili. E mawai fa lupengo sa mo isi sifo tutuila mamanua. O nisio tan la tu o sa mo ala nga upo le matafa yoya le matai. Ile fainga o le faa lavlave pe o le faa poiponga ma liu le osio singo ainga fesila fainga o paolo si I faa lalo faa langingo le kalesia ma le telo le ngangana faa lolonga fitus fulu talalo na tau na lo fisa lovel radio Samoa te lupa tolu na hopo le venue manukau e te mawai mo nisi faa matalanga vala aule luo no lua tasilima I vatolu luo no lua tasilima I vatolu pe tanga yane ele shop radio samoa dot co dot nz te fai me yesau oka o atato tusila na suli uma o tuya sau sio vayata samuela ile faano no tele maleava e te tawai e talo sanga tuai le mamalu le ainga poto poto o suli uma o tuya sau sio vayata samuela maona tau ainga uma I totonua au kilani Ole a faye se tanto feilo inga mo mua fale a inga ilasos fruma le luo melu o luono I manu kau mo le talano ina. Ole tanto fa moe moia yuni luo o luono I vai sala. Fa mo mole fa so tai maile numera o luo tansi, tansi fa fitu, iva iva tansi o. O luo tansi, tansi fa fitu, iva iva tansi o mo le tuatusi manisi fa matalanga. Fa fetai tele sainia le nei fa salalaunga I fui maono Luisa pa raha se fuiva tu ya sau Maxa Malama ma famu inala I loa lo sainia le tatu fa sila silanga le na ile nei fu vanga le fiafi Sulio tu ya sau sio vayata Samuela na wa umatu tatu fa sila silanga le na fa aftai afio anga pua pua I savai ano foia fale mua fale vaai ma fale seu O tia mawa lulunga o na faa pealo upu. Se ua lilingo le fonga tia ua pau le tua vao mafua malu. Ua tangata loa loa le vao filifili male asa sangata. Ono mato faa tulou lea samo ya upa ia sau saungata. Ole ale o o iai so mato leo. Tulou, tulou, tulou nalava. Ai faa sino tonu le nei faa sila silanga. Isuli uma o alo matama whanau le afio anga pua pua I savai. O lo alana mapampa au I au kilani nei ma so se tasi e fiatongi sana maa. A wanava le faa moe moe o le toe fausie ino le manu malu tapuai e faa kasai tutonu o le tatunuu. O le afayele felo inga I Otara Art Center a sotolu sifulo me lua olu ono ile tau le tasi la wuli se ia pa ia le tulai lima ile afiafi. E mana o mialo awai mai, tatou soalau pule mafaa soai. Lima se folu tala le restala. Mana tua maisa ula fonga awale tau amataina. Ole nei faa moe moe iliava ma le faa nalo tele. Faa moe moe le auliatu le naso tu upoina. Tatou felo iai le alofo le tatou matai. Faa fitai sainia le failau tusi ma le laulau. Le maftanga alo matama faa nau. Pua pua alo sainia le tatou faa sila silanga lena Famol mole maftanga vaye e sa fata Se iutangia mai le nei faa sila silanga taua Famol mole faa manatu atu le tatou maftanga ili aso tona I nei Iva o melu o luano Ele itu la tasi la wuli Ole a faya lava ili lao alu tui manga maunu me la faa lena plai si mangele Talo sangatu male nganga mawalalo. E mana o mio lo tato o waifa tansi le nei maftanga. A wala le faa mapopoina wa tato fuafuanga wa uma o na faa polo kalameina. Mole masina fawa yuni. O le tela usulwe mawai fingota. O le tato nga lulue faa tansi foi. E mama ai se avenga. Tato talo sia le naaso ua to faina. E tato wauli atu pe atu sai. Male fina ngalo lofo le tamau ililangi. Famul mole, mo nisi faa matalanga faa so taimali te teifono. Ile numero le onwa tansi, tansi oiva, lima lua lua valu. Onwa tansi, tansi oiva, lima lua lua valu. Faa aftai, lola wa fono maftanga vayee, olo sainia le tatu faa sila silanga lena. Alo matama faa nawa mo taa yao kilani ni usila.
Ole ata oto ia fai o tailo lontou pa ia mausa Samoa. Ole nei fa silisilanga e fa sino tonu le maa futanga. Alo matama fanawa motai au kilani ni usila nei. Taluai olo o yei se mata upu tau e fia maua yei sou finangalo. Wa talo atuai lo oto mamalu, fia maua se tato filo inga fa mole mole. No fuanga masani PIPC. Papa toe toe valu sifulu anga ili valu sifulu malelua. Riley Rowe I papa toe toe aso sifulu maleono me. Aso to na ili itu la sifulu malelua ili wuli. Tala soifua ili lofo le tua. Lo oto soifua ili naso. Ta ua tele lo awai maifa. Ta itele lau lau male maftanga. Alo matama fa na ua motaa yau kilani ni usila. Olo o sainia le tatu fa sila silangalena. Ile nei foivaenga ole afiafi.

ga ele mamala mape ai sha ile kai mi wa hu ya ai ka wa kwa mo fa mala mala pa o ile atu talato popua nga ma me fa ngata o lo ta oto ai man wi o le atua o lo ye fo ile file mu o le li

auenga Solomona e le toi fo I mai o le langi wa le lea o le pesele nei e wa lofa atua I le atali ia Iosefa sa I pa ia tawat wa lofa anga malitina ia kamalita uso matua fafine ia maise fa nau mole ainga ia manuia la malanga

Wea le teo tonga te rama tau tai mia ku te minute wa fa pe ho ko fitu. Mo tu mea mai ke tau proklama ko fa to miri no tataki ki tau tolu he lotu pe me to koni pe me forfla. Tanga tai fa fika wa mbere spalo ho ko ko tau fa ko me fa lotu la. Kamata ke ngawe a ko ni pe a ko fi fia ki ta dare ki mo tolu ki tau proklama a hon. Pe a ko fa tau ange pe ku tau amanakle rei pe ki hanga fatongia a ko ni. O te wā ke pia e sāpa te whae, pia mai whao manatua e ngai whuwhonga, ka mai e nau ngai tauanga, i he ngai loto whare e whamiri o tō ngā pia, o tau whiwhia kotoa e tau ki mau inasi, i he ngai koloa o omi, i he ngai whae ki hoko kono whao loto lahi a ke whanau, ke uhi ko e halafononga ku amana ke tia i he kaha u. Pia ko iai ku whiwhia ku uhi ko e tau kau whatahe pungpongi koni, pia ku whawhia ki mūtolu, Lain telefoni ke tol fitu tani mai wa tolu, whiri kue se haiwaka kala mui hapo pa ki tala munu, whainga maari e koea i he taimini, o a au ki he hawhi koea ai walu. Koe ngā hiwa kakala e o atu pepe mea whareni, pia ko tai darere ki mo tolu he telefoni, ki mo kau mai ke tau kau whata, i he polokala ma rikuesi, pia mo e hiwa kakala oe pongi pongi koe ni. Pia ate pepe mo ngai whasi koe ni, mo tala munu atu ki ngai whae hono kotoa pe, Tau kau whātaha i hoan, a te pē ngai hiwa koni, pia mwe amanakere rei, te teo atke ngai whatangi hanu kotoa pē, tau hanganake atke i ahoni.

Buya le dotong awat yoro mata tai mi to mi tetol ke fitu fanga mari ko ni mak motor ko tobi feri ko sef ka kala mo ha po po ki sapa te fa e fanga mari ko ni awat ya mak motor hun ko tobi to ka fata hu ga le dotong awat yoro e bom bom ini ka de be be mo ngai fa si ko ni mak motor a de hi ko ni be mau ya ka kala mano fitu to ka fata hu ga le dotong awat yoro e bom bom ini

Wele te otonga a te roa, mutau taimi o asu mini te taha pia mihe fitu. Whainga maari goni ma, mutoro kotoa pia free request au kakal. Mou iha a pōpua ki tala manu, pia moe te wake pe ai whamanatu o ngahi. Fufonga o tangai whae, ka maa moe na ngahi tauanga. I ngahi lota whare hana kotoa pia, ngahi whamiri tonga hana kotoa pia. Pia koe whakakoloa e hau kaumai, tau kau whatahe pungpungini. Rente whoni ke tolu fitu taha ni mahiwa tolu. Ate pe hiva koni makumotoro kutape, tau kauwhata ie hawani.

We le teo tonga a te rama tau tai miu osi minite ta hawalu bem he fitu. Whainga maari ko ni ko tau polo kalama hiwa kakala bem oi bopoa ki tala mono. La interfoni ko tolfi fitu tani mai wa tolu. Whiri kwese au kakala mo iha bopoa ki tala mono. Whainga maari ko iha ko a te maki mo tolu hono ko toa pe. Ante pe hiwa ko ni. Pia mai kau ngā awe, whanonga ke ngai ngāwe a ngai pungpungini. Whakatawangi pe ku toka maari e pe a ngai whatungi hono ko toa pe. Pia ku tau whiwhia ko toa pe, ko tau ausia. Ai, sāpate pe taha o tau. Ka ko tau whainasi he tāpua ke tau ausia i hono. Whakahonga ia e tau anga e ngai whae, ngai roto whare ko ia o he tonga. Pia ku hiwa ko ni o atia maki mou dolu.

0: Pia le teo tonga a te rama tau tai mito e minte ta havalu. Pia hoko ai valu, whainga maari koni ko e whanungno wha community ia. A tā pe ki a taha o fi e ui hana o wha taha wha whamiri wha kolope wha siasi. Lain te whoni ko tolu fitu tani mahi wa tolu. Whainga maari koni o angia pia maa nenji.
1: Mahalo ki tomo te maa wha maari e, wha fita ke e ki kui a koe tawa sia mai a wha o koe ni. E uki whamana tua e sapate singai whae i a pōpongina. Whamahalo a whoki ke o toa ko i a koe moirere kwhai nasi a ki singai whae e te uki whamana tua o nga waho i a pōpongina. Ko e talamonua tlat mo tol ko toa pe singai whae ke mo maua sapate whae fonfifia e a pōpongina. Ko fanong nong ko ni ki klub ko ya viola sanario i a monite ko ya ko e kari ko ma vai tangi i e hol community ko ya otahu i ka full way high street ko e a monite ya ta ta ta ki wa ai family sino ai klub ko ya viola pa malo atlet doctor ko to pe mo wa ya mai ai family sino ai fifia ai kupo e nau. Feo hi fie fia ai kau taure kereka. Ko ia mwe si ngai fae taure kereka. Ai tala monu atu a ki mou tolu ai e. Teo sa pate fae ke mou maa sa pate fae fon fie fia i e a pongpongina. Pe foki ko e fa mala sinau fai pe mo ia e viola. Pe ke MC ki a fa nukureka. Ai po tutu ngai polo kala ma fie fia e kau tōre kereka. Pe foki ai, o malo ka manase ko ia koe, tā ngai pasi ko ia, ki fie fia e kau tōre kereka, na u fua malo e sino, mo na u fie fia ko ia koe na u feohi, mo na u ngai kau ngā mea, na u whamiri, e na u fetau laki koe ki ai ke fua malo e sino. Fua malo foki ni ka viola ko ia koe ni o mai e vai ko ia, moi faito o sana faito ko ia hateo ki he klupu kone e kau tōre kereka o nau whakatawa e vai ki hui ke nau winu ke nau maua mūrere kwa malo ko ia ko e ilo ko ia o ai ia o ai ke kau tōre kereka o nau fifia e ko ia ko e vai ko e niko e moi faito o hateo ke nau wau tonu ki ai e nau o whanongo ke na hirea mo tua ki ko ne fai to mo vai ke na win ke na wo ulere ya ko ya ai fa malo ka viola ko ya mo vai farere ai por kalamba ko ne kari ko ma vai tangi ke fi fi ai ka autore ke reka mo ngai to ko ni ko mai mi tua ko i ke na u un ka fa ta ai pe poquito a ho tu sitte ko va ai o pasiki pa lo skolo pure lulu to pure lulu ko ta huhu ya e ta inta ta hai pikiwa te po ke falete ko i ko e ta ulanga pua ta le fusi ya i e hala mesi e ta inta ta hai pikiwa a e fama le sino ke muriri a ka utore ke neka ma lo a pito bote a e ma ufana marie tua fato.
0: Malo pite ene nchi o kau mai o tau kau whata he wani pe matala manu o taipi ke te kohe tau hangi ma hoa sapa te whae whanu kere si ia pongpongina pe pe whake ngai whatongi o hangana ke kia i he ahoni. He wakoni o tie pe mau kau mai ngai whae katoa pe mu kau mai pe me he whetona.

ni manoa, pene ngahi whanua ke kehe e ua tolu. O ki nao tolu ku nao kau he waka kuis koe ni. Koe ni pono nga hoki mua ni pola watu ki e enta ki ka. Koe vai laki koe ni e ku pehe hoki o ku hau ia pe mihwanga kuma, pea o ku ikai hoki ke ia I hano fai to'o. O fai hoki e ni ihi o ku nao heta I he waka, a e nao ngahi ki kio, pea mo e nao tangi, mo e nao kore, mo e nao ngahi. O noa tupo a ngāte, toko ni iti nao kou, koe hea koe wailasi koe ni, pia mai tuku ki nao kou he waka, hane e vikai ki tā ria e ha taulanga ki nao kou uta ki ai, koe hea koe patu tāmaki koe a wailasi, o kuna uia I kua nao ngai kia ngāte, toko ni iti nao kou, kia ho nao ngai whāmi, pia kuna pia mako ki nao poki, kia ho nao ngai whāmi. Tā koe kakau kou lirei tā pēni a Spain, Nā pēhē koe tūta naka I he aho koe ngā kōpōngi. E rāpono ngā I pēki nāu tōru ki ngā I Meangere. E tāu pēhā waka pēr me he loro tōka ki tupu mai a te hapa ki waka e tāu pāsi se. Rāika ki e pāsi. O āru ki nāu tōku mā rāpā pō nāu kia tēnā I te mā pōki ngā ki o nāu ngā I pōnua. Ko tā hapu ke ngā paraparema ki ngā I pōnua ko ngā koe pāra pōki mai a ngī koe ni. Mahana pēngā I te malu a ki nāu tōru. Nā nāu kau he heka he watani, te hea koe vaila sini. Nā pāra tumpula ki ai hane makola, o tō e koke ai mohani I ke, o patu tā mati a ki e maui. Tō vaila si koe ni fote o ke he, o ko maungo hua ia, pe kurano ke makola se o kia I e ea. Ai a koe tōnga ki ai e nāu tōngo he waka, ko tōnga he kau I pepe nāu tātā pune o nāu mahi o ki, o nāu noho, pe ai, I e o tōnga ni, Koe kutun wa ose koma o mai ki he palau koria ai lakani. O kia koki ai kua dutu u ke whakahoko ha sivi I he e te whenga koia te te hoko koe siti semi I New Zealand ai o kamataia I he tau kaha o. Ko paha koki e poianga New Zealand ko pau ke te pasi ko pau ke te pasi e ki sivi koe ni ka te toki lava o mau ai se te semi koia I he fonuan. Ko siri koi ni e makatunga pe fokia I he ngahi tōpiki te kau ati a Manusilan. Pea koe te hoko koia koe se te semi I Nusilani. Koe makamai e foki mahu inga ia ki he tonga lahi. O ki nao tolu ki nao pa a mao a tenga maari koia. Na kwa hapo ke li uni he minista koia oe nahi mea kwa roto fonua. Kuk lenda Gelden. Nā ne pere toki koe ni riu koe ni o ku rāwa te toko mahu inga ia ia mahu inga koe ia o e hoko koe si piseni o New Zealand. Nā pere toki e he pare mea Christopher Luxon o ku mui mui pe a New Zealand ki e nai mea o kura hoko nai konua lahi. I mamani o ku nau kura hoko ai pati sivi koe ia. Pea kukai ki e ne pere ku ne pere kukai ki e ha mea e mau mau ai ki kura hoko ai Siri koe ni ke pomahu nga ia ki ae te maua e te si tseni e ponuani. E aha koe e kamatai e no parani ma kutu I tuu o Siri ni te pomahu I e kapu ia ia sio ki he wāhi e wāhi tu. Peneongo e ko ou ki nuslani ae Siri koe ni ka okungawe ko kia I Australia e ki UK ka ma Amerika ke mena he ponua ke. Ko hai koe ia te nengawe aki ai civil o ku pere toki o ki nao tolko ia ki nao apply ke sige temi e lava ke nao mao se temi e fōunga tolo ai a koe o ki nao tolko o nao ipe I New Zealand I ke vale vale o ko tangata I fonua o I fonuan e pere toki ki ha niina o nao I kumpore anga ka ku koe ni tamai pe kone whae o sige temi I New Zealand e lava ke apply ke sige temi Pea mō taha te o kola mai ni tupreanga ku ni loto a mao ai permanent residence I hi New Zealand I o latake I he tau e ni mā e lawa ki apply for ki kene mao a sikseni I e fonuan. O mai hoki a mōi whainga maharia ki nao tolu ki o te nao o la hoko a sigi ko emi. Ange e ki nao tolu o ku nao tau si hi po I he tau taha ono. Mo ki nao tolu nao ova he tau ono ni mā ki o lunga. Nau tolu ko o si tamo pau I o ki tai kia mao ke nga pukahoko a sivi ingilisi. Te pe

na to lo ke na to pa le ma ka sin e na mo u ga ma ko ga mo u ye ka ma lam ke na pa ko ai si ni ko ni so e si vi ni poki e fi ma o ke te ia i a o pa ka ko si ni ni na te to pe i no sa ni o tu to ke pa ko ai si ko ni e ia ye te hu i e wa no ke te pa ka ko ai a tari ko e pa ko te pa si ni a po i tari e Bagi netone dari tadi tadi ni konsep itu ni mah adalah waktu itu bagi makway itu situ seni. Kosih ini perkat kita dapat ibah dia UK New Zealand. Kali perahu kosih ini online kau ikut kau makoy AI ini rotong ani. Ya lama lama dapat kita tadi asyik nasi lui. Ka kau apply kau ya ke ma o de si teni o ponuan ke ho no to tong lo tong e tai ni pa ha ni mangia o no no e se tai la la hite o mer ba mo po ke pa na wi ki ta o si ni po ni ta o ta ni ma pe ka pa ke te po ha ko si ni ko ni a o te to tong ye pe ki se ni ke to tong ni ke pa ko ki se ni ko ni pe ka pa ke te si ni o to e la lo pe ke ki to si ni pe ka pa e to o to lo te si ni o te to pe te de ta ni e a to mo pe po ha ko si ni Ako nea upe siwi ki te tō tu ono i siwi ko ia pakaoko. Pe ia rewa ai tō tu tu pa mai tāra mai mahana ku nere pe ki oa pe te toi apalai ko ke te hoko kua ki te seni i e ponuan. Ko ngai te ko ia e tō tu tu e te kawa te me ngai me a Unuslani hangi ko i Bill of Rights, ko Human Rights, ko i totonu ko ia pe te whiwi, ko i ngai me a pakate makalati. Ngahe mo ni me a o e system ko ia na o pore o ni a ha ko pore anga e ho ki ki he ngahe a ngahe me a te ka ati te mai kia i e honua ko ni ka ma ku ke nga a te passport i e pola u ko ia e mo ni stan ki to pore anga e te ho ki ki he te ho i te ka ati te mo e tali te ko ia o waitani ma e ko e ngahe mo tutu ko o po kia ke ke te o e manaki apply ko ia ki te ha ko ko se tseni e pura hoko ia i e tau ko ia o e wā e wā i tō. Tau si te koe o kukei tika maurunga me hoki a e tokalahi e takai patsuki a ku nao i e ponoani me tilani au kikai te mauha nao ngā ue meongo ke e ki tō hipo o te tau ki tika ko ia e wā te wani mā i sema wā te wani mā ka pia o mai ko ia ki e konga ko e ni do e wa pe wa no o ke te me ki horo si ka ke ku ma lu nga pe a si ka ko ye ya o ta na u ya ka kai pas ki e po wan pe po ke to kon pa de to kon ta ki ko ya pa le pa ka me o se po lo ni ni o ki horo ko ni ka ku ke o ma lu nga pe a ko ma ko ya ma u o ta na u ka kai pas ki e po wan ko to ki ko ni ki e na na u la ko i ka ki to ka ko na u la na u tu ko ke na na u ko ya matunga e more na ue kapala. Te te whakere nahi na ue ke he pe. Te whai a hoa ma tokanga ku ia te tunga ku ia rahi. Ta e na ue a te kai pasiki i e ponuan. Ka ku ia pe e ki holo si i. Ka ku te i rahi te a whakatau ki tokalahi ku ia te kai o e ponua ku ia. Ke ngatanga pe ngai ngong ku mamai ki pare ni.

0: Kui ere teo tonga wā te aroha, mātau tei miu tēmini te tahaua ke hiva, whainga māre e koni, tau kroshe ke tānika ke te wita. Kine o miha tau ngongo pia mi hei.
1: Pote, mā mua tonga pungpungi, pia mālo e lau māre aho e, ki ka mōre vei tau kāi ngā tonga hana kotoa pe, mō mea mai ki tau polokala māre tio ke pungpungi, ka umā e toko naki pia mō sāpate ui ki hana kotoa pe, ua ki biu tau whakitai pia ki hautuma. Koi ko ne fakataula maha o ko fai matau tolu. Ka umaso tau ngā family musi kai ngā tonga hono kotoa pe. Koi ki ngā tape inu silani kwa kumi nau tolu nau mea mahe ngā luo pe. He tau polakala male tio he wiki hono kotoa pe. Kupau ki tae pe he ofa e otua. Ne kei faka lao lao e fononga anga. Ne ongo e lahi e tau fetuku pa me kau wai koe ni he kau wai koe. Kau kei tuku taimi pe otua matau tolu. Sai hutaunga hatongia I e whanonga anga pa koe e lea pea e pongpongi ni mote koe whakawhetai pe tau tūu ta mōi ki he tōnaki honoua e ni mai mahina e tau koe pa koe tau lea pea e pongpongi ni koe whakawhetai pe ki o tua mate ua ki pe koe koe whawhonga pe e pūre kau mai e tōenga e kaunga awe pa koe motuani e whamālolo to hounga ki si o tau kāi ngā tonga no kotoa pe na wafeang fie mawe na wahi mea lere awe na wahi mea lere pa mke kautahani ki nau tou fie mawe ngahi tokoni e tawhāki o sewa tau mea lere fofonga te whamālolo to hounga e se ngā ue aki ko tau fai wike ko mari watu wa mai ke he weekend to laha tau kāi ngā una wafeang awe na wahi mea lere wai ni ke fai nga au ke na wa nga no ta fa ki ko ta o mea lele ka u fo nga to so ma lo pe me mo tuan ke o mi mo fa la la ki e ka utahan a pe go ya wilo ko to asi la e fo mo ui pe ko ta ni ka kas I o ke o mi mo fa la la ki mo tuan no ka utahan ke fai fa to ni ma ki mo to I ta fa ki so ta o mea lele ko ki me pe mo te fa ge la ve o ni a hangi ko meu pai kei tokanga he tōna ki ono kotoa pe. Ko whanki mea I ki iki pe, pana e osi whai pe tāna noa ki eki mua, ka auku kei hoko pe, ka koe whakamanatu pe, ko te au ka inga tonga. Ko ngā pe, ko taim te tau whai ahi ha kore, ni ta no, me ngahi whai nien. Ko ngahi mea en te nau tokanga ki ai, e lawa ke ketari ai, e ngahi no ko ia, I he tau tokanga ki ai. Ko iki mea pongpongi ni mote, ko tukanga I koe e tau ngahi a kauni panke, ko ia kui ko pen a pen contact a ku ia tau kainga na asi a ne asi e mo weekend a ko to ta han a sai au pito e vahe sai au pito e ne panga hu mai ka ku ne toho e ia si ni ki tua ka mai au pe ke safe ki ai tu ko ne panga he panke ko la he ngai scam ko ni he ne tipa mo online ni pa kone kone fakau kau ke toho ne sentia na ia tu pe na wapi pa ko time kon ko te tau ko me ko ni ko me fai te ri hapia to ka ko time ko te tau fai ha kore no pe hen ke na finance e kai ke na utari ko winga ko ke na usio na to ri tu ko sentia ko no toho pe sentia pa fakau kau re na finance oku tau totongi hanga he mo ua kesi ai tua kau kai ke asi ai bank statement ni ko taha ia ngai tokanga ngai finance ko no toho lahi pe o kua o nye ke toho e ua afi he aho ko toho pe ia tuku pe ia I api ka koe tokanga tu e motu ani ko toho tokanga tu tau ka ngai toho pe he ni ngai se ni time ngai account panke o kwa kau kau e finance ia kue ngai no ia tutong cash pe ia tu pa te na ula ule vai na utouri e paanga ko ia o ko faka more ka asko ako se ni pe ako toko pe ako ke tuku pe ia pe ka ko faka toka ngai motu ani ko tau ka ngai tonga I he tafaki oi no me alere ke muto toka nga I pe ngahi akauni. Tung pe siri ni e ipangke he malu pe ia. Kai taim ta tau pe ke I a whai ngofuang ai a siu a ngai whai nen ki ho pa akauni pangke ke panga hu mai. Mako ki toko ni au whai he pungpungi ni mai. Ka tala munu at peko tau kai ngai ngai ngai whanga au e a koen. Toi ngai ngai mea tuk whakakato atu he ta polkara mai ta hape o siki ai. Tua sila anga mahen ni ai pe. Fika fitu ngeau taha fitu he Great South Road I papa toi toi. fitu taha fitu Great South Road I papa toi toi fika telefoni pe ua fitu noa whanoa whanoa ua fitu noa whanoa whanoa e ko fika toa toa e motuani ko noa ua taha taha fitu wha noa nima taha fitu noa ua taha taha fitu wha noa nima taha fitu e ko kubesi Facebook ape e vita whakata I kabuka e tu taki mai pe ai Ata tok faka kato nga himea no kutu ape. Ie ta faka kio faka tau mea nere. Tala munu wat peko tau ka inga. Nga inga fa nga ue aho koeni. Ata toki I faka kato he taha taha pe of kia imbat. Ma lo o pito mo fa inga maari. Ko au te vita faka ata I ka wuka. Do me kau taha taha ni ka kasi. Papa toi toi. Ma lo ho mo mea mai. Ka mo mea.
0: Ma lo pite te vita he kau mai o tau kau fatahe wani. Pia moyo ngongo koe. Ko ke tuku mai ki nasia da tau ka inga tonga o tope. Ki finga holo na unha himea lere. Yang dalam menurut kita dikoi, yang mai pau-pau, aku fai, aku tahu kau ingat tonga. Tahu tak imi itu yang minit ini, mampu kau ngapai aku hiva. Ate be hiva kau ini, mampu afiat di motor kita kau fata, ya perlu kelam matara noa, kita mau hilirai. Ia pung-pung ini, ya aku hiva.

0: Hui ali te otonga a Aotearoa, pe mai talanoa hoia ki he mo ilerei, pe ko kauwhataha in, pe mo mere whetu waka, pe mi he kiriniki ko ia langi maharie, whai ho tau whakakoloa, pe mi he letioni, I tau inasia im ho tau kaunga whanongo hono kotoa pe, pe mo e tonia e pia e tau mo ilerei, ko hi ko tau ngai whatongi e hono kotoa pe, tau kauwhataha e whamiri ka mai, si asi pe mo e whonua. Ia ku whiwhia ke tai tari rei a ke tau polo kalama koe e pungpungini. Ka e whainga maari e koni, oangi mō pia maa mere ke ni whai ha tau whakakoloa i he whainga maari e koni.
1: Mālo au pito. Kare pe mua ke u waktuka whawhita i ke he tuyo lang i he o mia whainga maari o e mo ui. Tau au sia mai a whakakoloa koe ni. Tau ofu i pungpungini ku tau mālo pia tau hao. Koe a pe koe ofa o tau eiki. Kole pe ke u hufanga pe he whakatapu ko uilo pe ko o si kamata aki ai polo kalama koe ni. Kai tuku pe mua ke u whakamalumalu atu i he whakatapu ko ia. Kien ihe ukton ke whakatapu a me whakamafola lea. Kai tuku mua e whainga maare ni. Ke u whai atu pe ha tau ki itala talai whare whika akumai mo uilelei. O hange pe ko ia ko lawe ki muange. Polo kalama oi ahoni e whakatefito pe i he te tata anoa pe ke mau inga oi teu teu koe ni oi whahai tau momoko ia ni ku tau kamata ke tau maumea ki ai pa tau lawe i u kamata ke hawa e momoko mure ngahi whale i pe ki he ngahi toka ngai oi mo ui pe he ki he ngahi malu i o ku oatu he e toke tafa family. Pea te toki lawe rewa he konga wha mui mui o ki polo kalama ki he ngahi te vesi o ngawe aki e langi maari e koe uhia koe koe ngahi polo kalama koe ni oku whakahauka ti langi maari e pea koe polo kalama koe tau polo kalama ia i he pongpongi ni kai tupe mua ke ukamata aki ai ai polo kalama koe ni na aku lawe ki ai whanki whale i pe koe hia koe tau kamata tueni ki he whahaita o momoko, u kamata peke asi mai ai momoko te ke fufefe, i okalanini kako tui peko e tau tamakamata atu peeni, pea oku mahu inga foki ke tau teu teu pe, i hangahi me ai hoko mai i e lorotonga o e whahaita o momoko, pea ko e ku lawe i e houa ni, pea mo e ngahi aho ni, ai lahi ai ngahi, me aku malawa ke malu i pe e tau ngahi mo ui ka ku whatai me taha ku whaia i pe ai kai ke whakatoka ngai kai hoko ai ngahi me a koe ni te ukamata pe me he toka ngai o e whale no fuanga i he leila koe ni ke whaita o momoko ko tui pe ku ngahi keke pe a ngahi whale no fuanga ku tau i ai pe a oku mahu inga fokieni i he whaita o momoko ke whakatoka ngai o kumalu ai whale, maa whana, whaalahi foki ai puke alonga ai whanau, ko ka pau o ikai ke malu pia maa whana ai whale, whaalahi ai e kauleka o ku moua i he taupihe peke hela, es maa ho whanga whakatapu, pe koe palo pale mahalanga manawa. Pe o ku fu u mahu inga au pito ke tau toka ngai, ata whako ia, e ngai whale no fuanga, te wake o momoko, whapapa i mau pe ai sila oho o window pa ngahi matapa se o ata pehe pe ke ngahi matapa hu anga ki whale ke whapapa i pe o ku mawhana pe o ku sila lele i pe o mapune le matapa na whaalame pe he ngahi polokalama ki muang he ngahi tao mai koe mau inga ke a o pe koe ki he hoata e fia fi ku ta ta pune le vai ngahi matapa o ka pau o ku whakaawa he loloto ngawe aho ke malu i pēr mā whana o e whale. Nei whama whae foki he. Nō silani ai insulation, pe koe ai e mea mā whana koe ni i he whale, i he ao whiba pe he ki he lalo whale. Kako tui pēr kwa ngai whare ke i motu ange, u kai ke whakakato ngai mea pe he. Ku whē mā o ke tau ilo, tau ngai whale, o ku mā whana he te waki o e whaha i tā umomoko. Koe taha ia oi ki i whale i oi pongpongini, ke malu i pēna o puke alonga i whānau, e to e whaingata ange a ngai nofofo whāmini, ka pau e tā koto ai longa i whānau i whare mahaki. Ilo i te ai ngahi fatongi au api o ki lahi lahi ange pia fe mo mo ki nai tai mi ko tu be ma mo me ai pe tata mo ku lave inga ai aho ni o te ale tai mi ake fe mo mo ki na ange pia ku te kapa o te ngawe ko te alu ke ngawe o te foki api tai mi si pe ku o si mamalo mai po uri ku ke fa lava ngahi fatongi ai api pia ko e me ai ako o ku fatonga ngai ngahi aho ni I he I he ngahi me anku hoko lolo tonga koe ni ai

mới biểu của nào ngại cái tê ai tâm ai mẹ phàm mà phàm nào cái phần kỹ hít ta cái lo hít ta lo mà mẹ tụ họ lo bé ngại phá lệ bé cái lo tô phá lệ bé cái lo kim mồi cái phá tô ngại yang cái phá lại bé ai cái phá tụ tam á kiểu cái bảo cái phá tô ngại ai ngài mẹ tê hết cái mà lụi ô way of care lo ngại phàm nào na na we la ko ta hai me ta ki ta to kan ala ki ta fa ki ko ya fa le le foka polo kalama ki he emergency me ko emergency kit ka pa te mo manatu yo ku la hi mai nga me ko ho ko mai ta lo covid di mo filiri wa ki ai vai la si mo ngai me ko ya be no no wa nga sta playo fa le koloa ai au tau Prapa palahi ke tokateri ne sas ma monga kau e taha oe nau whaamba teu teu ai koe ni o tewa ke ngai mea na a hoko mai ha mea a muiange pia o kurei lewa e nau ngahi puha peko e nau ngahi pini o whaawa ke ai so pini koe tewa ke o ka mea hoko mai a muiange o ki ai pia ai ma teu teu tahi a mea ku lotonga lere ngai polo kalama e tai mini ai ka ta emergency ko anu silani I he fale I o ngahi api ka ba te mo foke bo mana tu ke ta se a ngala pe ngai me ko mai ki mu ni mai pe a oku mata aya pure angani ke faka hoko ta ngahi ako e ngai family ke na mate te u pe ke ngai ta fa pe he ai ko oku faka ofa pe ke ha oki pini api fai pe hoki so pini tu ta ta pe ke ai ki ha o me a te wa ki hanga me e hoko mai. Leongo koe toko taha e oku ne hanga awhio a me a kotoa pe he tau whanonga anga. Ka oku tau tuhanga lau tau lea tau ngā tupe lau me pou. Tau ngā oe pe mo tau whakau kau kai hanga me e hoko mai. Oku ma teu teu pe e ku whaawi pe ni ko emergency kit. Te koe whaawa ki pe hao whanki mea hanga ko ki I kasta ko ho ki fo te e lango. Whanki mea pe ko ki le tio hange kun I go nau ya nau funky I container fa o nau fight o bo nau foi akau ayo ku mau inga hange ko bala ma sana mau inga bu te funky me ne ngok ngali lau no ka ko tu I ko ta ha ya mau inga ta ma te te ki nga me ko to te to ka te ga me ho ko mai ko ta ha me ko fa to ga ngai lahi o e ngawe aki koe ni me alele taim whakon ua ua alatin ke ua ua ke hao koe ni ai whai tau momoko mantu u heke heke ai hala wakatonga ngai maupe ho o lele ke ua te ke fuu lele o maki ke over his speed o e tutu unyo ai hala ke koe ui ngā koe tahai e me ai ho koe ha accident koe pulawe ke ngai mea koe ni he e en ape o au ki whale maha ki moe mo toka ngai o mo lele to hinga te ula ve ki ai mo inga pito ke gelele pe ki lao e hala mo ha speed o fi ma o ke gelele ai ke o te gelele o ma he lava pe ki hoka fa tu ta ma ki ta ta te fito ke alguen ki he fa ta mo mo ko ki la la ange u u ha pe o ko ke ke ange hala pa ko tu pe e ta lele hala yo la ni ni o ko fa to ngai pe fa ya e fa to kanga ki ki hanga pe o me ai o ku he ke ke hala he taimi ko u hoko hoko me ia uho uha. Pe taha ia ki whatokanga ki ai. Pe me taha ko ku whatokanga lahi ki ai o pongpongini, ko tui pia mo mea iho mo ngai toki tanga whafamiri, ko lere atu foki eni na ka mana mei ahau rako e te lili, ai huhu malu I ko eni ki he flu, pe ko e influenza, o ku umau inga au pito, ke mō mea I ai an ihi o kunau eligible pe o kunau malama pe ke nau lava ke toki ta ke nau ngai toki ta whawhamini o kuhuta e totongi pe ki nau tolu I humalu I koe ni. Aia koe ta u hono nima ki olunga, ka pau o kuke hono nima ki olunga, ta tau pe pe koe hangai maha tau hi pe ikai, o kuke eligible koe ki ke alu o humalu I iho o toki ta whawhamini. Ako lawe I pe talu mai koe ni oe hoko mai e COVID-19 pe aku taktaha iai pe ene totonu mo ene mooni ka koe hanga koe lau e tupe lau mo e pou pe fai pe fale I mo e fatong ia koe mea pe a au ke fili ki ai ke fai ho humalu I he ko hinga koe alo atuen koe humalu I o gilele pe au ki tisema

0: ka oku fie mao, ka paulewa oku ke whapapau I ke ke kau e hu malu I koe ni, au he tau wono ni maki olunga, manantui mao pe, kulawea ngofua pe, a ngai tau koe ni ia whahinga mea e hoko mai, koe hinga koe alwange motu ange tangata ku holo ai pia I malu I, ka oku fie mao ka pau oku ke whapapau I ho tokita wha family, oku faya e ngai hu malu I koe ni, lava tu lewa kia I ke whakahoko ho hu malu I, Tei kia o mai e loto lotonga o e paita o momoko, ke malu I nai ai ha ngahi puke e hoko mai a muiangi. A koe ki ngā tai, koe ki ngā tolu o ku feita mau, whangai whakatapu, o ku malaba peke ke eke eke, ki hoto ki tawha family, e laba peke hu malu I, koe moho ki ita mai manawa o ka pau o ku ke lotonga fua o pepe, pe ko o ku lotonga feita ma, whangai whakatapu, whakahoko lewe ko toki tāwha whamiri, lawa pe whakahoko o Malui. O toki ngatai, whanau I ki, me he mahina ono ki o lunga, ka pau o ku miai hani ihi o ku mo ua I he palopalema he langa mānama, pena e osi tokoto ai toko ai ki ire ka koe ni I whare mahaki, o ku ke elite pongo mo e whanau koe ni awe ki nao tolu ki he toki tāwha whamiri, whakahoko no o Malui. Koe tafa aki a koe o e huhu flu, pea o ku mahu inga au pito, na leo ngai pepe koe ha hangahi, me au hau he media, o ni hanga wesi a hanga hok pakau kau, ka ike I whai pia huma whatongia, me tafa aki o e potu ngai mo ui ke whakahoko, a ngai whatongia koe ni ke malui, a ha family, a siasi, pea moe ngahi, a takai o ke iai, pea pe hefo ki ke whonuani, ke malu I whakalupua ki tau ton. Ko hoka teni ki he ngahi polo kalama, whakahoka tu e langi maalie, I he lolo tongani, koe taha foki a hoka whatongia, koe toka ngai e ngahi polo kalama ngawe a langi maalie, I loto I he kiliniki, pa pehe pe ki he community. Pea kou tui pe o mea e ni, I he whaafetu utakiang ki a ngahi feitu, ki whakahoka e mau ngahi ngawe I he community, mea koe taha I a hoki whatongia, ko whakakakala ake au e langi maalie ke utoka ngai a ngahi polokalama ngawe a langi maalie. E langi maalie he taimini ko tui peo kito kolai peo ko mo meai ke ni ke wha e lo tonga ni I okalanini a koe taha I onihanga taha I otahuhu pe mi ua pe pe heki ke o stoni ta whaki koe ni oi wesi te pea o ku mau whaifatongia I he moni te ke whalaite, pea half day I he tokonaki, ko pe miua pe koe ke awa I he tokonaki, ka koe toenga e klinike tokolu koe, o ku wawa me he moni te ke tokonaki, e whatonga I ange koe tokonaki, koe hiwa pe ke taha, pea o ku ikai ke awa a klinike a tapa te, ma whakapa apa pe I he tautui, koe a tapa te o kai ke saihanga aue, neongo wawa e whale maaki, ka oku ikai ke awa a langi maalie I he kliniki e a stāpate. I he lotongani koe ngai CVC ni oku prahokati I langi maalie ka ki mua ke ulawe ke ngai CVC oku fie fie lahi foki a fine motu ani oku alupia e taimi pia tokotoko lahi mai e kauto ke tā tonga kuna ngawe atu me langi maalie ko tui ben I kuna unga aka langi maalie o ku kolai au pito e nau a whekumi mai ke kau toke tā tonga kuna unga o I langi maalie te u lava te ke u from a iat ho nau unga I hingoa ko tui ben I na nau toke tā ke ai ki mua o kuna u I langi maalie I tai mini toke tā aka nesi lutu I makau whaki o ku iaia toke tā Kristina Lavulo o ku iaia toke tā Haano Fonua o kia toki tā Catherine Latu, o kia toki tā Tema Late House ia Ahoafi, ka kia ifoku mo I tāu nesi, nesi practitioner, pa kua taha go wipi au I nesi practitioner ko mini tokta. E kutawa pia toko taha ako ni o whai kato e ngahi, ne ako ni o ku ia I o fua whatongia I anga a kato ke tā, tuki he pia ni iho e whai to o ngata, pakata ngata e ni iho e whai to o ngau hanga o prescribe na hang of ma fa ike wat ke maki ka to nga ko to nga ni ko to ak malama pe to ta ko ni ko fakaola o tuafi ko e ka u ngawe to ke ta to nga ya ko nga we to me va alangi mani ai ya ko na u bilo pe nga ki ni ki e fa o kai ke na tu ma ya fe tu ka na u bilo pe ko hinga pe ke fakala to mo nga fi ma u ak ni go na u te ma ke na u ti o ka to ke ta to nga a pe a oku yai pe me kauto ki ta o kai koi kautonga ka oku malala pe ki nau pe tong tong i ka pau pe ki ufinga i ke vilo pe a kauto ki ta tonga ki whakalato mo ngai fie ma o ki sio ki to ki ta tonga i he taimini ulo tonga hoko atu pe foke e mau polo kalama oku maui koe outreach event aya ko e mau alu kotoa ki he community pe oku lava pe ki u talanoa mo ngahi siasi oku mau whingawe aki siasi tafa I okalanini ke kole nga hi holo ko ni ngai siasi ke inga ki fara hoka nga fatongia ko ni pe hi outreach ko ni oku malama pe ke o atu ko toa e mau sevis ko ni mau nga wai aki I langi maari e I he loto nga e wike o fara hoko ye hi community e we ate fara afe lai kak moutolu ko wike kaha u aia ko e ataha ono ia o me fuma u fai fatongia atu I loto fale ia ko o si awe pea ngai flyer mo ngai taimi mo ngai pol kalama ko e whakahoko atu ko I lot fale ia I he tona kaha u kia ila yasi ai aku neto kanga e ta fa ki ko ia o ko le anga ila ia ke tu ga tu I I na o fo ia ko ni na o fale lo tu ia I ko ma fa tong ia ko po po pe mo fieto kon ko me ape ia au pe te ki lava mai pe I kai ka ku ia I pe ai faka amu te tau loto ta tau ke tau finga ai aki te ko ngai se ves ko ni ma o atu ko I he ma o outreach o ma o faka hoko ai pe o ia pe ma o ka to ke ta ka ko ma o ka to ke ta e lava pe si o ke ka o ni I o na ngawe aka langi mari e ko hinga ko e ko nga hi privacy pe mo e nga hi malu isa puri puri o nga hi faile o na haki ka o ma haki na nga na aka langi mari aya o ma o ko ka to ta ko na si o pe ki ka o ma haki o na mo o e suka o ki ka ki na fa lava mai ke klini ki pa ka ta haya ma o ki pol ka lama ma va he ki ni ko ne ko mo o e suka ka o ki nga aka langi mari tai te lele ki ke lava mai I a to na ki a ta no e ko to na ka o pe ko ki nga tai o ku o to ko to ai e mau se ve si ma ma he ai o ku ai mau ka so so we ka o ku ai mau ni o nga ki if you've never came that when I o nga we ki elderly I to le ke le ka o ku ai I o nga nga we ki fa na wi ki a lo nga I fa na o ki we o cha o ku ai men I o nga nga we ki kamata foki ki lele mo mau polo kalama ki he dimensia pe ko e mo u ngahi mo ua I he loto ngalo ngalo ko mantui ko e tau pehe pe kua ni I he tau ko ia ki he ono nima ki olunga au kamata lewa ki ha ua e ngalo ngalo mo e kai ki wha mana tui ha ngahi mea pe a ok wha pehe pe foki tau tolu ko e o hao pe mo tu a ko hao e loto ngalo ngalo ka ku ia ia e ngahi polo kalama ia e lava ki toko ni I ke toe whakafok fok me ia e anga e manatu pe ok taim fok e taha uhange u ngai tu hausi ia hono I kai ki toka ngai nenei ko ia upea toko taha ko ia ke tu unga koe loto ngala ngalo pe hange lewa ok tau I o tau matakari e ku lave I hange lewa ku whakakata a ki pe a tukutuku noa e ka ufema o ia ke tau toko ni e whahinga pehe ni ya o pia e polo kalama pehe o kamata ke ngawe ke alang maali ai wi ai pe mo e ongo staff una ngawe ke ai ta mai o ege mo kaunanga ka pa o ke fema o fale ke ta fako ya ke ke lava mai o wa mo polo kalama ko ya ke mau outreach ke ke ngata ai o ku ya mo mau ta fa aki ki ACC te ke lava mai ke mau fale ya tu mo ye ta fa aki ko ya pe o ku ya pe fo ke mo mau CEO ka ke ha me o ke fe ma o ke anga se be sok mau o a tu ka mo to lu o ku ya te ya te mo e mau te e mau po a te ta ta e ko to ta mai ka ki na hoi ve ku ne ku ne e me a pe mo ya ya I e mau polo kalama ko e mau polo kalama o ku mau fe nga o e a ki pe mau ngai fa ta ko e a ki ke hi ki a ke ngai fa I fa tong ia I he api ko lang ma a li e ko tui ki te tau pono ngataka I holo pe ngai to ki ta ke bago tu yuk tau una loto pege tau ki kinimik tonga o kun fifa tongia tu i okalani ayako tau at golang nali kangai polo kalama yuk mau atu ihe taimi ko yuk mau fono nga holo ai ihe ngai sia si mengai fitu keke yuk mau alge saute mau alge isite tapehe ki he west tai meni ok mau lava tuai lele tu fu mengai polo kalama kuhu malu i ka kuna wa ok ngai ap no anga tata te fito ki ngai national schedule ko ni kuhu malu i lo ngai fa nau ok ai te mau nes ma va ki ai mo ne fa ia to ngai ta fa ki ko ia ok ne lava ki ngai ap i o ka pau ok kai ki lava mai ai ai fa e pe ko tanga ta e ki mo fa na wi ki ki kliniki e mau lava i ko ngai ni ko mo mo wa tai mi o ku ngawe tanga ta eki do la eki lo ngai fa na wi api ke ke la va sa e la va mai ye klini ki ye ke ke ata ke to ngai to ngai ki fa na pe ko ngai pa pa le ma fa ga me ale le ta pe ai ki me ale le fa ya ke ngawe ko ye ngai ta fa ke fa ke si o ke la va pe ke to e a mau lava ke ngai community ke fa hako fa to mi atu ngai polo kalama ko ni ma fa hako atu e kliniki we be ma ta fa aki ki he ke family violence o ku ya be mo ma ta fa aki ki he ki he fale I be counseling e ku malava ke ma o fe ngawe aki ai be mo ta fa aki ke suka ku ya be to ta ki he podiatrist no tau bebe ko to keta va e ne une tiofia nga hi fatongia e va e mo e wika ko tutu unge va e te fanga fa tapu ta pau ke siofia nga halanga toto mo mo e mai ka la va va e ma inga ke afro pa pau ipe ko nga we le ipe fa ta fa ke toto pe ko ke nga tai o wi ai mo e ma o dietitian ko ta ha e ni to ta ha ko nga we ki he ma me to ko ni healthy eating pe ko ma me to ko ni mo ile le ma la ma pe ke ai ai kamata ke ma ile le ma nga hi clothing pe ko fa ka fe mai ta ta te fito ke na to lo mo wa suka ke fa pe ang ai por ma la ma ma vahe mo ha ako ya nga hi fe me to ko ni mo ile le aki aki pe tau me ak ma u ho tau ngai api o kai ke u hingan te tau fe nga ke ngai me ako o fra tau ma ma me fa le koloa e ku lave e ku alu pe tai mi mo hiki ki to ai koloa e fa le koloa tau fe ma pe ke tau lava pe nga ai ke me ak tau ala ma u fa ta tau ke tau ki ata anga hu mai ko tau ngai family ka ko ya ngai e fa ka kau kau ki e mai fa tong ya ke Malava peo faka hoko, mo ngai mea ko uta wala mau I api. Ko tui pe mahalo ko mi, osi e matai mi polo kalama I he pongpongi ni, ka ko ngai fale I kotoa ko tu kuatu he pongpongi ni, ko tui whapapao, ka pao te tau, te ngau e whakata. Mana tui mau pe, ko I mau whaifatongia, ko I tokoni pe, mo I support, ki mo toli he ngā he whema o ki he mo uile lei o kumo wala lava ke whakahoko atu. Ka kwele waha ngā he mea o kumo tā la ape o kai ke mo fukumahi noi. Ka pao kumo ngā ka langmari, lava pe ke mo lava mai ki langmari ke whakahoko atu e ngā he para tala noa ko ia, pe mo ngā he whale I ko ia. Pe a ka pao lewa o ku iai ha oto ki tā wha whamili o fiat ki ho fitu o ku ke iai. Ma lava peke ke lava ka ki nao tolo whakahoko atu ai a ngahi a whehu I mo ngahi mea o ku mo whema o. O ku ata pe a ngahi toki tā wha whamili. O ilo ale taimi mo mo mo ua pe lahi mo ngahi fitu o ku whaingata a ke mao ha appointment wani I heo ko sea a ngahi aho lahi pe a toki. Ma o e appointment ni ka ka lang maari o ku ma lava peke tupunga pe whaki I tolo I ho appointment ni. En I ko kuna fi mana tolia a to ta pau pe gena o sio ki ai ka I he tu nga re ni I he ka to ki ta nga lang mari fai nga mari le le ka pau ki nga ka lang mari ki ta mai pu ka appointment ko te pe ko la vai ta por ka la ma pe mo tai mi ka o ko a to e popo aki ki he nga I sa e ko to ape nga I sa e to nga ko to ape amana ki ki te waki ai fra mana tu ai sa pa te fai a pong pongina whakatauang e pē ka au ki a pongpongina ke mō mau ha. Tā pate whae e whonu ke lesi ia, mō whonu fia fia, whakataha mō mō ki whāmiri, whakataha mō e pōpua ki ofa mei lang maari, ke tā kotoa pē, ok mō mea mai ke polo kalama e pongpongini, ato e ofa lahi me whinu motu a whai whatongi ane. Mahalo a pito.
1: Mahalo pito e mere waka iho kaumai pia mō e whakakoloa ko ia pia mehe kiri niki rangi maari e ke inasia toa e ka inga whanau o toa pepea ku mau fiefie koe huikoe vahe vahe mai ho taimi ki mau lawe ati he koloa pa mui tāpua ki ko ke inasia e pia ku mau lau ia koe whakakoloa mu whakaratola kia tiki mau tolu taramanua kia tiki koe kau maa tama ke ke mau ha sāpate funkiresi ia ka koe whamanatua ngai wha e pia tawa ke mau ha fiefie e hao ni malo pito
0: malo a pito o fai
1: Wili te otonga o Aotearoa, motung mea mai ki tau prokalama koe taranoa ki he mōilerei, pia mō merewaka, pia mei he langi maari, whai he tau whakakoloa, he taranoa koe ia, he prokalama o ia hon, pia ate pe tau ki whasikoni, mō tau tatare he ke tau prokalama hokong.

0: Wili te otonga o Aotearoa, ke pungpungi ni pe moe tau programa koe talanoa I he malai koe a kōpia kō kauwhatahani pe mō Kristina o Tunuku. Ne whai moha no whakoloa ki tau tolu, moha no tokanga kina pe ki tau tolu, moha no tokonia. Ke hui ke tau ki mau inga Māori e pe hono teke tau whanau ki he malai koe a oi a kō. Ka I whainga Māori e koni, oange moa ia pe a mā Kristina, ke ne whai ho tau whakakoloa.
1: Malo au pito pea. Malo e mau whainga Māori. Tapu moe asia o tua I o tau loto lotonga. Pea kō kōle ke uhuwhanga atu e ngai tala whakatapu. Kō wha au whake atu mihile te on. Kai atā ke ho kau ngā kau I hono whakahoko atu polo kalama ako o I pungpungi ni. Kai te hina e whakahama I te ke u. Lawe atu se kau ake moha mea te e ala tokoni ki he ako a e tau whanau tonga. Mālo mo a kau tahu whanau ho mo mea mai mei a tina. Pe a uhofi e lawe atu te se kau ake mo se kāinga ake ai whaiba whakatonga mo lawa mea ai whanau ako I he mala e oi ako. I ngahi wike ko mariu atu Nā e whai ai, ai se auhi whaiwa ai ngahi ako. Ai au ku iloa ko ASD policy. Pea koi uhi o ku whaafai I te lauaki I ngahi tu unga o I ngahi whaiwa. Tau tau te sita te ki he mā uru uru mui laka laka I he tu unga ko I vāhuna. Nā aku whainga lewa ke li liu e whonga, nā e whaangau e api ki hono whiri o wāhinga. Ia nā mauka mata mai aki e whonga ni, ki e tau kōsi. Nā e whiri lewa e wāhinga, me he ola o I whiri a I e 12, e koi whomu o no, ia e toki whakahoko ia, I e se au I whaiva, o I tau te nau whom situai. Ai a koe tau hoko mai te. Koe siriko e ni. Koe siriko no ko tala noa ki te ai. Ko hono whakataha taha ia o e ola whakakātoa. O so I le soni e nima. O ku to o e he tamasi. E ta ahine takitaha. I he ene fōmu o no. Ai a o ku iai ngai. O ku whakaloto a ki ako te o taktaha māka te ehe whai ako ene le zoni te a toki awe ki he ense I u e ai ako to tunga awe ai kule a ngā o ku nau toko ngā e ngāhi whaka ilonga ako te amu ngāhi sīgi I hanga lewa E he kao ngā ue me he NZQA, o moto reite ngā hiola ko ia, e a toki whakasoki mai ki ngā hi api ako. O wha iloa pe e ni koe IA, e ai a koe uhinga pe ia ke internal assessment. Koe siwi lewa e taha, ai o wha awhai I no vema mo tise ma, ai a koe external exam ia, Ko māka siri ko ini, he kau whai ako tu uki mua I New Zealand, I he fōi le soni taktaha. E whakataha taha I lewa e ola o I mo siri ko ini, pea identify me iai, ai whaahinga o ku lava mā o luna, e koe endorse with merit. Pea moi whaahinga o ku nau endorse with excellence, Te koe lava mā olunga whau, te mā olunga whau whaua. Koe ai, koe kau lava mā olunga, moe kau lava mā olunga whau whaua, e siri me iai, e mau kau bāhinga, e ngāhi tu unga mahu inga, e laka laka, e te nau o tu mua kotoa. Koe tau anoa wa whā, na ikai ki toko lahi tau lava ma alunga. Aia ko itala noa ko ini, ko itala noa te se kau aki ta moi kulupu tonga I o mau api ako. Ai toko whaati, tena ikai halava ma alunga fau fau aia, na ikai ki ai hatu ko tahaia e endorse with excellence. Ai ko toko whaa ko ia na nau endorse merit ko doa pe. Ka koki nga tolu ia, na e bahenga I he tau ko oti, ai ako I tau wanoa wane mai. Toi ola lewa o siri I he tau ko oti, na e lava ma o lunga, ai toko balu, me he kuluptonga. Pea lava ma o lunga fau faua, ai toko tolu. I am endorsed with merit to the Valu, I am endorsed with excellence to the Tol. I am a Sakaka to Aya, because I am a Tahataha, na am now lava with merit and excellence. I am a Tahosi. I am a Tahosi. I am a Tahosi. I am a Tahosi. I am a Tahosi. I am a Koe uinga o iku talanoa ki mea, ke ukawen I he mea o kune saka ai ai I tau whanau, ke nau toi toka ngā ani, I he ako ki e nau wako whakata mai. Kā koe o kumalawa te, te mahiki me he toko whaa o toko tahata. Kea I ai mo kaulawa mā o lungu. Aia o ku Ia I te ai amanak lelei, I te toko lahi angi, I kau endorse merit, moi excellence, I he sivi o ta uni. Koi ai koi ki I tōnga te mia me api ako, ki hono whaka ai ai, o I ako ai whanau, I he malae a whaka atamai. Ka oku o tui, Oku iai te whaonga. Ai ngāhi mātū a, I whaka ai ai ati ako o inau whānau me da kīma. Mahalo pē koe ki me a pēni o ko whi lawa ki ai se tau aki ka moi. Whakalakalaka o I ako, ko hono whaka ai ai aki ai bāhe mā I tau ngāhi whaiwa whakatonga. Ako sione mahala ko ki mea tēnu ko ko tukanga atu ki ai ko hangai ke te au ko ko ki I tōnga fo o ea ai ako ko ko seo ako ki hei 12 da au ni o ko update ma o ke e nao o credit ka ko seo ki ai o ku fūsai au pito o ku nau fūtokanga au pito Aia koe se auhi I he vāhenga, pia moi ngāhi tu unga maho inga I he lakalaka. Pia koe he pia moi, pia koe tui pia koe he pia moi mā ulu ulu. Pia koe ki mea te ia koe, oko se lawe ati ai e pione ka koe waite hau se hui pia, se hui mai, mālo.
0: Malo pito I toko ni pia mai pōpō koe ko ke whakahauko. Pewhere wā wakai ki he tuunga koe e tauhi koe e whanaua e maua ko pia mai hahangai mea te rā lalawa ki whai ki haa toko ni. Pia mi ha tawhaki pē pia mi he mātua pia mai anga e pōpō koe.
1: Iho, oku kau lahi ai maua ko ia. I ngahi mea kusi e mau ki whai ki ai tauhi he ngahi mātua e nau whānau ke o angi ki ako. He koe nei lia ki koe ai ki toko taha I aho e taha ko fume a lahi a tene miss out e ke I kai ko koe le soni te taha ka koe le soni e mi maho no kotoa. Se a o koe te kōle ki kau tau whānau pia ngahi uhinga o ka o mai o ki teko o ko na o ko lau ia ko ngahi uhinga pa ka mare mare a no fwai a whana o hui ako e hangi koe koe no fo ke o ki putu kia te au koe putu ia e se unga te ia pa moe unga mātu a ke na lava ki ai o mai mo ata ai fara na oia te na o mai ki le ako a tuko ke he o ka pau ko ha taha nehe nehe so ilo to i whaamiri te au tai te ia ta ako tai me lahi koe koe me me koe ngahi poa ki koe ke no koe puke puke ai a koe puke ia koe ia e no foi e koe wike ta e koe wike ewa ia koe ta ako kai ke ilo ia pe koe mooni koe puke ia pe koe saka no fo pe whanau ia i hanga hai uhinga ke ke taku hoko a saude o kalani ia e ke pehe koe kakai maha maha ki taha ia i e inu si lani ko uhi te ko lahi atua ki kuke koe a whanau ka ku kawe a tenden so koe ngā he ka pau he kai ke nau maua ko lahi nga hine aia te nau miss out ihe ako, ihe malai oi ako. Lako ia te kole, ihe kau tai whanau, mo kawa mole mōru, o ku maho inga. He, u kau ia, ihe mea maho inga. Ihe ako, ia moe ako lelei. Koe o mai whanau, awe whanau, ihe ako, he aho koto ape. Mahalo ki tokone te ia ko, kutu te au labe i te ia se. I e ngai e he pautau i whanau. Ka oku, ka koe mea koe kai ai, e ku osi pehe ka tau te ai u api ako. Koe ne whai koe tali ui i he kalas koto ape, o pau ke whakase tu utahe atu e toko taha e me api ako. O informe mātu ako i tamasi e no koe te au e ako e kaoi. Te ako e wha ai ngai mātua. O ku nau pōpō ki ngai mea te hini. Te ako e ngai mātua e ni. O ku nau launga nā tohi whātā atu. Te ako whi mā o pē ki tau. Tau ngā kau whakataha kau tai whānau. I ngai pōpō ki hini. E tō kōni ki he ako o e tau whānau. Mālo.
0: Malo vito gai na o ha fonga ku ke loto ke frai aya ke matua ku hige na te ke fa na ke mawinga ki he ako pe mo no frai aya fa na ke na lata mai ki he ako
1: e ko ne ni ta ko fa ta ta ka o ki ai ta ko ne se prese o ato ha ni ko tai mi fai ba ai toko lahi, ai hau ai mātua, e pōpō uwe whaiwa. Tea, tai milai o kōwhara amke, ka pāna e pēke, e nā wōmi ki tai ngō whai e, ai parents, teachers, meeting. E, ka wikai ki whaala, e, ta koe mea pētaha, ku te whaka atu ia tu te mahalo koe mea pēne o nao lawa ai o mai i whai wā he koe ngā o ku ngā oe aki lea whakatonga ka mau wha kōle pē ki i api a kō whese moa ke tuku mai te kau ane koe kau tonga tuku mai te kau whai a kō tonga i ngāhi api a ko, ko inga ko inga hi talanoa pe he nehe. Ko e mātua ia, o ku nau fu ia pe nā tolu ko inga ko lea whakapāla. Ka ui kai ke whaalawa he ko inga, ke ui kai ke toko lahi, e kau whai a ko tō ngā ihna he api a ko. E maha u tau toko tolu a te, ka koe toko lahi ko vi anai api a ko, whai a te taha a se tupu. Ai ai, o kai ke malama te. Ta koe saka ai ai nei api. O ke reke ai asanti I fōunga. E ke te hanga o whaka ai ai ake ai whāna uke nau tokanga ki e ki a ko. Koe nau tala noa pese kau ake pa moe ngahi ngahi experience. E nai hoko kia ki nau toro I tonga o whakatatau ke ngahi mo ui ko o whaiki ai au I he tari mini. Ka ko kau I kai ki wha au ngai kai ngā ni ngā koe kulau pe aku ia koe koe mōngo ta mai ki na mā bō mai mōe. Ka koe whai atu koe tala no a koe ki he I kai ke iai ha lunch I kai ke iai ha kai pōngi pōngi e toki o mai peo. O ko ai atu kuna kata na oi pa tala mai o I woe pua. Ai a koe me ai a koe te tau whakakau kau a me kita hangi koe ni. Ka pau koe te koe te whaka ai ai ka lawa ho o ako e lawa ke mau to tongi ke ke alo ewa alo ewa ki o ka pau koe me tana ui se a pani to pa whahinga whanga ki I whaka ai ai te he pea o te a pete ngā ui ki ai Tawi ai te no santi ai ai a o toi maa whaka ai ai a o toi maa maa o hi ke tai ati hono hono teke oi whanau ta ka pau o ku ilo I te he whanau ia e te pōpō me api ia moe ngā hine a o ku hoko I api a pena wako pena toru e te I whaka ai ai pena toru pena wako te te he te mu mau toru koi api a koi a me ka hangi ko au ko hangi ko kau whai ako tonga o kui ai o ma whaatala noa ma o te hangi ko whangita mai ke o palopalema e o kui mai o ma o tala noa hai ko tala noa ko ia ma o hangi pe a whangi ako na hangi ko e ni o kuke iloi ko ho ha o ki ako ko ma o inga ia ho o ma tua ke ke ma'o hao ka hao o lele. Ia kono o hina pe hao ko o ke tu'u I ho na o ma. Ko te tiwa atu kiha. Kiha lele te ke ma'o. Ia kono o si ko ho ako. Ke ke soke at ki api. O ku laka. O ku ke laka. I he ako ko na e fai o matua. E ka pao ko fai. O fai ako. Ke ngā koe ke ke hao koe lia loia te mao hao matai tō I whai ako. E o koe uhi ngai o ko mai ai ki mō tōru a te a koe. E pa pēle o tani tamai ki o ku nau o ku whai ato koe ngai ako na te o ku te ilo I te kita o ku nau tāri o ku nau whaka o whakia. Ai a koe koe ngai mea te o te te fō I he lea. E koe ngia, o ku nau whanongo. Ka koe nau whanongo koe ia. Ka neongo e nau tau te he o ku nau whakataetae tokanga. E a ko, ka ku nau whanongo. Ai e koe ngia ia ku o ku tapono koe kei whai. Ta tau te mei ati. Ta tau mu mau tolu ka whai ako mei ati ako. Le ati, he o ku nau whanongo.
0: Halo, koutu I oku mauni pia lau neonga pia e whotutua ngai parani pia mai ngahi mea ke whai ka kaku I lawa ka e maumau kutoa peko hiko I kaike a te whanau ko hiko I a komo no whamau inga I koia e mahu inga koia au I au mai ke whonuani ko hiko whakaako e whanau ia I hangi pe e hoko pe o more noa e ngahi tau mu o ngau I kotoa pe kumu wha hoko I kau whai ako ka kukitu I ka tono no kotoa pe e whoki kotoa pe a ki api ka ne ngai ku tata I pe a tai mi te aha ngai me aku ke loto ke tāna ki mai pe amu ke a toko ni mai ai pe a whakamaupapo me pe koe polokalama
1: Ko te mea pe ta o ko O ko lahi ai mātua, tā lūn mātua tōnga. O ki kaike nāu whaka au ngāi e tāu lea whakatonga. O ki kaike nāu whaka nāu u ngāi ai lea whakatonga. Ili malae oi ako. Ka o ku tau ai lea whakatonga, te toi ako halea kehe I ngahi se kumi ai kau kau linguist. E te toi ako halea kehe o ku toko nia ki he poto whaka ata mai. Ka viai, ko swanau pēr mātai ni te nau tala noa o ku nau focus tēnā tolo he lea whapālangi, ko he ngā tuku ngā hei CV o whai ake lea whapālangi. Ka o lahi pēnā kakai ni I o se tā nongo tonu ai. I he I kai ke tokoni ai whānau. I kai ke tokoni whānau ki he ngā he mea te koi ngā he kā renga tau te he o ngā mea whakatonga. Tau mai nei ta pahalu kulu. O I kai. Ka ku iai, na iai, o ku iai lea a Nelson Mandela, ka ku tu ia vene lea he ene te he. Ai ta ini pena singa I ki whakatau a tai nai nā tome I Britania. Ene te he, ka paulewa ka te lea, I ho o lea tupu a ki ho whānau. Ia alewa I ki he loto. A ka paulewa ka te lea, whakapālani ki ho whānau. O ku ālea ki ho nau ulu. So if you speak, so in other words, if you speak Tongan to your child, it will go to the heart. But if you speak English, it goes to the head. Aia, o ku osi lawa e au o whakapapao I. A lea papalani, o ku ale ko nau ulu, nau poto nau tō. Sa koe ne hau koe, I he tau ngā hei tō o ngā tau culture ma ngā hei mea koe, ani koe ofa ma mea koe. O ki kai ke, o ki kai ke āluia ki he loto. O hange koe, lea ake lea paratonga. Kai alu ki he loto o e tau whānau. Mā ko mea te ako, pa ko loto o ko atiai pa mo I ku kolea tupe. E ka atake tala noa whakatonga, I ati. Tala noa whakatonga ko whānau. Ke wukau ele tontonga, hono mauai he whānau, ai lava koe, lava maolunga whawhau a te koe in doors excellence. Te a whakalawa I ki nāu tōru ki māu I nāu university in Trin. Ai aku ki pōpō a te mālo a pito.
0: Mālo a pito I ho omi e konga ho fua whatongia ki inasia te ari te o tonga ko Aotearoa. Pe o maulau koe whakakoloa I ho kaumai Kristina. Wahe mai a e koloa pe moi tāpua ki ko ki inasia I ki inasia toa I a e Ngāi whāmiri tonga ko tope, ke kei whāmau inga ia pē ako ki he whānau, pia kei whāmau inga ia e taimi koi au ku tau ina, sia I he tāpua ke whanuan, mau inga pē ke aweha kaha ulere ke ina, sia he whānau I he kaha u. Tāra muna kia te koe tawangi e mauha sāpa te whae whanu kresi ia, pia pē fo ke tuenga ngāi whatungi hanu ko tope, mālo apita. Wiri te tonga o Aotearoa ki lalanga I mui kakato I a Klaisi koe tau polokalama e talanoa koe he marae oi ako pia mo Kristina o Tunuku kai ātai pia e tau hiwa koe ni mo tau tai tare ki e tau polokalama o ko pia ātai pia hiwa koe ni mak mūtul koto pe ai ngai whae hono koto pe mo e whomana tua koe a sāpa te ngai whae a pungpong mo e whatawange peke mo mau ha aho whakakoloa mo whanu kiresi ia sa apate o ngai whae ki e tau whakakoloa koni. Hewa koni o te maki mo tolu.

0: di ai ki ai ki misin a be ki tola ni ma tola ua e lau ko koloa he kalapu a halaforeva ke faya ke tokoni pe a be ki seni te mau e ke lau ko koloa ke faya ka tokoni ki a ko me ki misin ko misin u futau si o ke komi ko ki misin ko he kai o e tam fraudi o lele ai Moile ko fu abi gulahi ke ke misin kosi akano kosi. O ku tau si o ga misin u kisai. Ke ko tu ina e pe misin i tai mi ko e. Tai mi ko te mis fraau pe ko hai e kore mahalo o mai misin pe na ke folo. Ma u mau mai misin ko ya pa folo a mai si teke teke pe si ka fai a ko pe pe mo e fa o e matua. Pe ko ia atua e kore ki motol ka ho. We get for our ocean mahinani, our fitu. Mahalo go hang a cow with your stonak. If I a ki kalapu, I fed takinima, I kalapu fed a hala forever, kalapu hala forever, a ki kalapu a for noir, logu of tall fog a kalapa a for noir hen, a takinima, a moe, kalapa katolika, or a fed moa, or mouth, tau puffa now in a tau, a got to put out. Kikolo, pai hatogoni ki he kosi ake onau ki apiago ke sifai ngufu enau vainga ke ua e enau humu pende enau lavea kagoia kwa fie maa ki misi niko guheka ke nau ke fai ake ono kosi pa koia koi aho uafitu wike fa ose omeni pai ai ki I kalapu fai kalapu ye fetaki nima ko ya pebule de mia ya e kata ke ko fe tak nima ka ko a kalapu he taripaya pe taripaya ko ye gulele kalapu ko e iPhone wa e hala foreva awa fitu hanga awa fitu kamata pe he ono lele ai o ke kai to ova ke sa pa de ko aho tata ha to runo pe I he aho I he po Koya, kwenye tapunia, kwenye teo kisapate. Kwenye hao tokoni mo kimeofa, kimua ange, kimua, ihe tatahato unua. Kwenye kifratangia, trapuala foreva, pia moikolo, ya tokoni, kwenye kovia hataha pefi tokoni. Sia misini ke ngawe ya kio tawapiako. Kwenye mote kwenye meala hiyo kufi. E uma e pombuini faha fatangi e kolo. A koia alo koia bemo te meu. Pie mau ke u kore atai ko mau kolo mo e ki. O tua ke ajpe ngawe ke ilawa faile reipe. Malo. Mau fai ngat maari e mote. O le tio.
1: Malo pito e angina yo kaume e tau kau fatahe huani pia tala monua tai pieke te koe ngai fatungi hono ko toa piu fuisia mai pia mi fituna pa mono toko ni e pio tau kai ngatonga I aviuta kauma e toko ni ki he kolo pia mui popo e pieke langha ke ngahi ngau e ki uhi ke whakalakalaka e pie ngai fatungi hono ko toa pie e funua pia koutui koe whakoloa I ho kaumai pia tala monua kia te koe ngai fatungi hono ko toa piu fuisia mai pia mi hapin mo te wai pia e sāpate ke ngai whae hoko e ko tau whakaloto lahi malo pito
0: malo pito
1: jo malo tau tai mi ku osi miniti e taha fitu pia mi hongo fulu o te pe tau ngai whasi koe ni maki mudolu koto ape tau kau whata hai uigare teo tonga o Aotearoa pia mi he taimi ni oa o ki hoko e tahua koko e peo ke fie uiha o pōpaki sāpate whae Fai ang marigo ni Aotearoa maki motol hono kotoa pe. Tau kau whaataha ugare teo tonga o Aotearoa. Ka ate pe ngai hiwa koni me toko ni atu ki ngai whatungi hono kotoa pe. Hanganake at kia ihe honi.

0: Wele te o tonga o te aroa, matau ta imi o si mini te whāpe mi he taha taha. Whaia maari e koni, ko tau polokalama wha maa popo e wike. Pea mo lain telefoni ko tau fit fitu, tahani mahi wa tolu. Ie vahe vahe a lere imo hao sia ko ki ina sia I pape he foki ki ha tala monu pe mai ngai wha e, te waki ko ia sāpati. E taha o tau ki wha manatua e nau tō anga I roto whare e whamiri. A mai sia si pa mai whanua. Oe kainga tonga hono ko tōpi. Kai whenga mariko ni, tau kolo sike tāne ka ka David, o mea tau ki o ngongo pe mea.
1: Mo te malo o pito e mau whenga mari e, bako kore ki uto e kwa malo malo ato e pe, e ngai whaka tapu ko tōpi. Mea kamata mai ake tau re tio talu mea ni kumpungina. Kaya tā mo ke whaka kakato ato e pe, tau pro kalama ki he wikeni pe koe au ni. Ako tāno ako ni mo te whaiatea pe mehe iate. Kwa fukafi loto maafana atu kwa tauka inga te ukone sapati fae kwa sapati tamai fukatonga hewi ke kaha u kwa mahina fukene family kwa fukafi mehe motuani kwa tauka inga ano kutuwa pe kwa inga tonga kutuwa pe muafi mahe yati kwa ya wetane kakas kwa ya kuilo kwa tuwa sila fukwa mui awe ya mua himbia lele mele kula ya pito nga mea lere ke hui ya ia ten pangki mea lere I ki alwa I peo au ke nga I tapo ke ma watia pa me ia ten nga hi SUV hange ko e Toyota CHR hybrid la ya pito e pangki kalasko ni ia ten wa pe taha hi wa pe wa noa ko kalasene kumana ko au pito e taimini he kakauta te pito ke kakai fe fine I ki fe unga ki he pākingi pa ukai pensin lelei. Pako to e taha u hybrid e whanki I mea lere koe ni ukai pensin lelei au pita. Ka koe koe au tonu mai ki he tua sila whaka moui. Ma wat mea I ngahi ongo ongo oia oi ahoni. Ki ande ki nau tolu kotoa u fie ma wana u ngahi mea lere. Ke wa sapati fae, sapati tamai, mo toi ngai mahi nani. Me fai fatongi atoe pia mo tuani ma tau kai ma. I tafa kio e whakatau mea lere. Tala monua te pemot, whafonga te pure, kau mai motuani, motoe ngā kau ngā aue. Tala monu ke si ngā ipa e ono kutoa pe, so tau community tonga. Tala monu watu ofake mō mao ha sapati fae siefia, o monu ia, pa mō keres ia pongpongina. O honga ke whanau, mō e ngā huse pāni ti, ai fua fatongia ngā ipa e, ngā I loto pare, kau mai loto pare o sia si, kau mai fonua, kau fawfonga atu e motuan, kau mai ai pure pa motoe ngā kau ngā we, ai tala monu, I ho tau kai ngā tonga hono kotoa pe, si ngā ipa e hono kotoa pe, I ho tau kai ngā tonga, o pake mō mau ha sapat ipa e, fie fia, o monu ia, pa mō keres ia pongpongina. Fa kakata te pe mo te mo ta mo nu si nga fa e ko to pe pe me rai ko la tai ga ma hostia ta mo nu at ka ki mo to si nga fa e o fo ke mo ma ha sa pa ka e si e si a mo nu ia mo kres ia bong bong ina fo mo te ma ko ki me pe fa ke ha la ve bong bong in fa kakata to pe e ta po la ma e bong bong in si ta mo nu ke nga fa e ho no ko to pe yo tau community tonga I New Zealand. Tua sila nga mahe ni pehu ya emotuani, fika fitu nge au taha fitu ye Great South Road I papatoe toe, fitu taha fitu Great South Road I papatoe toe, tako e fika telefoni I pehu ua fitu noa, faa noa, tako fika toa emotuani, o noa ua taha, taha fitu faa, noa nima taha fitu. Peko kupesi Facebook ape, te vita frata I kabuka, fitu utaki maipe, pada tok faka ka kato ngai me hano ko to pe ta fa ko fa ta u bele mo te ma ko gi me pe fa ki hala ve pong pongin ta mo nu at pe ko ta u ka inga tonga te we a ho ta pu pong pong ba mo sa pa te ngai fa e o fa ke mo ma ha u ke ni le ba mo fie fia o mo nu ia fo ko au te vita fa ka ta I ka buk ba me ka u ta ta ni ka ka si pa pa to e ma lo

Maki mo tohon ko tope, tawangi mo mauha aho, fifi aho ni pepe he fok, te wake te sapa te ngai fae kia pong pongi. Hiva koni o atia maki mo tohon ko tope, tau kaufu atahe ugari te tonga o atia rwe pong pongi.